0: MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Up, up, up, up, up, up, up. Kalma lang, abansita.
2: 95.1.
3: Number 1.
1: Ang bot sa kanding nga may bangs.
4: Mga idol, birthday mo bala sa buka bulan?
5: Happy birthday to you, happy
4: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
6: Kanding?
4: Ay, birthday mo!
6: Ay, birthday mo? Congratulations!
5: Gula ka na!
4: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance na magdaog sang kanding.
6: What you are waiting for?
4: Ay, birthday mo!
6: You send us ang imong ngalan, address, kag ang contact number! Ay, birthday mo!
5: Happy birthday to you!
6: Mga tita! Kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw!
4: Ay, birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM!
1: Ang bot sa kanding nga may bangs!
4: Ang Idol Kong FM!

0: Pioneer Epoxy, heavy-duty pandikit at pang-repair ng cracks. Pioneer Epoxy, tatak ng matibay.
1: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, Pilipino.

0: 착한 내겸의 망스.
1: 딴딩 딴딩 IFM IFM IFM 딴딩 딴딩.

0: Téngame, Bangs.
1: Mga idol, may nakita o kun masaksihan bala kamo nga aksidente, krimen, makatilingala, pinasahi kag makahlamot nga hitabo, dako nga event o kun kalamidad sa inyong lugar, kamo ang mangin I Patroller sang 95.1 IFM Iloilo. Kuhaan lang sang video o kun picture kag ipadala kalakip ang inyong report sa IFM Iloilo Facebook page. Basi ang balita mo, ang masunod namon nga i-feature sa page kag ibalita on air. Mangin mata kag dulugan sang IFM Iloilo. Mangin I Patroller na. Diri sa 95.1 IFM. Ang Idol Kong FM. Ginadulong man sa inyo sang
2: Marka Pabos Special Sutanghon by Radiant Store. Other products: Marka Pabos Special Bihon, Golden Manila Bihon, Pancit Canton Special Miswa, Pancit Molo Strips, Pancit Nomi, Pancit Ifuven, and Marka Pabo Frozen Products. Pancit Molo Balls, Shawmai Spring Rolls, Shawmai Wrapper, and Radiant French Fries. And also, Jerry's Homemade Delicacies, Jerry's Pinasugbo, Piaya, Barquillos, Bandi, Pancit Canton,

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: IFM, Pinoy All Stars.
3: Pinoy, ikaw ay Pinoy.
2: Pinoy All Stars.
4: IFM,
2: Pinoy All Stars.
5: Number 1! IFM.
6: Alas 10:11.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
9: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
8: 24 po.
9: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
8: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
9: Oo.
8: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
9: Oo.
8: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Ako si Roy, nakaangkon ako sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
10: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
12: Duhod, siko, hawak.
13: Aray!
12: Konpirmi pasan ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama-sami kung nagaidad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthricin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang arthricin adlaw-adlaw. Mabakal ang arthricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang arthricin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Number 1.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
18: Sis, ganda ng hair.
19: Naka-empress.
18: Impressively smooth, shiny, and healthy.
19: With regular use.
18: Naka-empress? Nakaka-impress.
19: Try mo na, sis.
18: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
1: Empress Shampoo. For impressive hair.
20: Si Roger Galonze.
21: May hapo ako sang una. Tungod sa doktrisi, siguro isa ka bulan, naglain ang kondisyon sang lawas. Mag-inom ka mo sang doktrisi kay Mayo Ginislawan.
20: Mag-doktrisi Max! Mabakal sa mga butika.
22: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
23: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
24: Baho
0: lock ang tupad mo sa jet?
4: EIFM mo!
14: Ang bawat sa kanda nga may bangs.
5: Number 1! EIFM!
23: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
24: Ang keratin na may plus!
25: Keratin Plus!
26: Ang keratin na may plus.
27: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
28: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
29: Alco Plus, Alco Plus!
30: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
32: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
33: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: 뭐 착한 내 겸의 망스.
1: 딩딩 IFM 딩딩.

0: Pakinggan Bangs.
1: Mga idol, may nakita o kung masaksihan bala ka mga aksidente, krimen, makatilingala, pinasahi kag makahalamot nga hitabo, dako nga event o kung kalamidad sa inyong lugar, kamo ang mangin ay patroller sang 95.1 IFM Iloilo. Kuhaan lang sang video o kung picture kag ipadala kalakip ang inyong report sa IFM Iloilo Facebook page. Pati ang balita mo, ang masunod namon nga i-feature sa page kag ibalita on air. Mangin mata kag dulugan sang IFM Iloilo. Mangin ay patroller na. Diri sa 95.1 IFM. Ang Idol Kong FM. Ginadulong man sa inyo sang
2: Marka Pabo Special Sutanghon by Radiant Store. Other products: Marka Pabo Special Bihon, Golden Manila Bihon, Pancit Canton Special Miswa, Pancit Molo Strips, Pancit Nomi, Pancit Ifuven, and Marka Pabo Frozen Products. Pancit Molo Balls, Shawmai Spring Rolls, Shawmai Wrapper, and Radiant French Fries. And also, Jerry's Homemade Delicacies. Jerry's Pinasugbo, Piaya, Barquillos, Bandi, Pancit Canton, kag Madamo pa, located at Barangay San Juan Molo. For orders, please visit their FB page.
3: Alas 10 y media.
4: Time Check is brought to you by Arthrosine Joint Supplement. Nagahinay ang giho bangod sa joint pain kag arthritis? Mag-Arthrosine!
3: That Time Check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi git ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit ka tama.
5: Mighty C,
7: baba sa mga butika.
8: Number 1
9: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1
10: Santum Plus
9: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Santum Plus Herbal Capsule,
9: ang Suplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price 13 pesos lang.
9: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1
10: Santum Plus
9: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Santum Plus Herbal Capsule,
9: ang Suplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.

0: ang sampay sa loob, noamoy kulob.
1: Tanglog, kumakaplog sa charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS. Cellphone Plus Gold.
4: Ako gali si Maya.
5: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
4: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Nabalaan nyo ba lang na may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. May silimarina, may multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro isa ka hepatic protector. Upod ang husto nga pagkaon kag ehersisyo, makabuli kini sa pagmaintenar sang maayong nga kahimtangan sang atay. Mas nami pagid. Ang Liver Aid Pro mahimo man makabulig sa treatment sang chronic inflammatory conditions pareho sang fatty liver. Dumduma, Liver Aid Pro. Liver up na kita. Liver Aid Pro. Mabakal ang Liver Aid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May problema ka ba sa imong pagpamuhin?
9: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay nga sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.

0: ano ang gagawin.
1: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: IFM Pinoy All Stars.
3: Pinoy.
2: IFM
3: Pinoy.
2: IFM Pinoy All Stars.
4: Number 1. IFM.
5: Alas 10:45.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Kung doble, okay. Mounding hinata sa Suplemento in One.
9: Santo Plus
8: Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumbara sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo.
9: Santo Plus
8: Herbal Capsule.
9: Ang Suplemento in One
8: na masaligan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Kung doble, okay. Mounding hinata sa Suplemento in One.
9: Santo Plus
8: Herbal Capsule.
9: Adunay mangustino kamungay.
8: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
9: Inaadlaw-adlaw kumbara sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo.
8: Santo Plus
9: Herbal Capsule.
8: Ang Suplemento in One na masaligan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
10: Duhod, siko, hawak,
11: aray,
10: konpirmi pasan ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama-sami kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang Arthrisin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane na mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang Arthrisin adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS!
17: Uy, daw si Dolfo lang ka maningga kutis ang computer, oh. Abi palapitan ko. Noy, ano ina?
18: Abi mo lulumat, sugod bala pag-ubra ko sa IFM. Sunod-sunod na lang yan bala nagkalamata yung amon pamilya.
17: Ati ko mag-amon na, resign ka na lang, Noy.
18: Ha? Gamon?
17: Basi magkalaubos pamilya mo.
19: Ang bot sa kandinga may bangs.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
21: unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
20: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ACS!
22: Ako si DJ James Kay De Liomes. Sang una, buron ginang akon nga mata kag hindi ako makabasa sa mga magagmay nga mga litra. Umpisa sa nag-inom ako everyday sang Doctrisi Max twice a day after meal. Subong masanag na ginang akon nga mata kag wala na ako gasuksok sang antipara.
23: Doctrisi Max! Mabakal sa mga butika.
24: Sis, ganda ng hair.
25: Naka-empress.
24: Impressively smooth, shiny, and healthy.
25: With regular use.
24: Naka-empress. Nakaka-impress.
25: Try mo na, sis.
24: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
1: Empress Shampoo. For impressive hair.
4: Number one! IFM!
26: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
27: Kung suwak sa pulsa, suwak ang kasadya.
26: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
29: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
30: Ang keratin na may plus.
31: Keratin Plus.
1: Ang keratin na may plus.
32: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
33: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
32: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
34: Ako Plus
0: Plus Alka-Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alka-Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alka-Plus ka ba? Ako, Plus Alka-Plus.

0: This song is brought to you by Pioneer Marine Epoxy, heavy duty water resistant adhesive ang tatak ng matibay.
1: Op, op, op, op, op, op, op. Kalma lang, abansita.
2: 95.1
3: Number 1
1: Ang bot sa kandinga may bangs.
4: Mga idol, birthday mo wala sa buong bulan?
5: Happy birthday to you! Happy
4: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo!
1: Kanding?
4: Ay! Birthday mo!
5: Ay! Birthday mo? Congratulations! Gula ka na!
4: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance nga magdaog sang kanding!
1: What you are waiting for?
4: Ay! Birthday mo!
1: You send us ang imong ngalan, address, kagang contact number! Ay! Birthday mo!
5: Happy birthday to you!
1: Kumatita! Kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw!
4: Ay! Birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM!
1: Ang bot sa kanding may bangs!
4: Ang Idol Kong FM!
6: Alas 11:01.
7: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsara.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Nabalaan nyo ba lang na may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro! May silimarina, may multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro isa ka hepatic protector. Upod ang husto nga pagkaon kag ehersisyo, makabulig ini sa pagmaintenar sang maayong makahimtangan sang atay. Mas nami pagid. Ang Liver Aid Pro mahimo man makabulig sa treatment sang chronic inflammatory conditions pareho sang fatty liver. Dumduma! Liver Aid Pro! Liver up na kita! Liver Aid Pro! Mabakal ang Liver Aid Pro sa tanan nga leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Cellphone Plus Gold.
11: Hello, si Mercy. Harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulutan duwa ka bulan noong pawan ko.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pumili sa mga butika.
1: Wala ka bayad, kuryente?
4: EIFM mo.
1: Ang bot sa kandinga may bangs.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: IFM, Pinoy All-Stars.
3: Pinoy, ikaw ay Pinoy.
2: Pinoy All-Stars.
4: IFM,
2: Pinoy All-Stars.
5: Number one!
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio!
8: Yung may VCO!
7: Ang VCO!
8: Yung may D3!
7: Mabakat, mga butika!
9: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
11: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
7: Santhol Plus Gold.
15: Ako galing si Sherry.
16: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
15: Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santhol Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
7: Santhol Plus Gold.
17: Mas pinalakas,
7: pinagaling,
17: pinahusay.
7: Santhol Plus Gold.
17: Mabili sa mga butika.
18: Kung ikaw nag-edad 50 pa sa ka, parehas ko, mas dako na ang risgo sa paglasaw sang pananaw. Mas challenging ang pangadlaw-adlaw ng mga ulubrahon kasubong sang pagbasa, pagsulat, kag pagmaneho. Ang Optin ang may lutin na mahimo makabulig sa ikaayong lawas sang mata. Ginabatuan ang epekto sang glaucoma, macular degeneration, kag katarata. Makita gid ang ikaayong lawas. Mabakal ang Optin sa mga nagapangunang butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit. Samtang nagaedad, halungan ang pananaw sa bulig sang natural nga nutrisyon. Mag-inom sang Optin adlaw-adlaw. Available sa mga leading drug stores nationwide.
19: Wala kwarta!
20: IFM mo!
19: Ang bot sa kandiga may bangs!
5: Number 1! IFM!
11: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm!
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
21: Si Jorafel Arellano.
22: Na mild-stroke ako. Bumalik agad yung magandang health ko dahil sa tulong ng Dr. C. Max. Best thing na dapat iimbisan natin is yung health natin. Mag-Dr. C. Max tayo. The Sala. Best product.
21: Mag-Dr. C. Max. Mabakal sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
23: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santhol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
24: Sis, ganda ng hair.
25: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
24: With regular use.
25: Naka-empress.
24: Nakaka-impress.
25: Try mo na, sis.
24: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
26: Empress Shampoo. For impressive hair.
27: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
28: Kung suwak sa bulsa, suwak ang kasadya.
27: Tama! Red Horse Beer. Namin. Sulit.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
27: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Number one! IFM!
0: Sis Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
1: Ang keratin na may plus!
3: Keratin Plus!
26: Ang keratin na may plus.
4: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product. FDA-approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Alco Plus, Alco Plus!
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
10: Ganyan ang Pinoy!
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.

This song is brought to you by Liver 8 Pro. May Slim rin na, may multivitamins pa. Amoy na ang Liver 8 Pro. Bulig sa pagatipan sa ngatay. Liver up na kita with Liver 8 Pro.

뭐 착한 내가 말 망스.

0: Déjame, Banks.
1: Mga idol, may nakita o kung masaksihan bala ka mga aksidente, krimen, makatilingala, pinasahi kag makahlamot nga hitabo. Dako nga event o kung kalamidad sa inyong lugar, kamo ang mangin ay patroller sang 95.1 IFM Iloilo. Kuhaan lang sang video o kung picture kag ipadala kalakip ang inyong report sa IFM Iloilo Facebook page. Basi ang balita mo, ang masunod namon nga i-feature sa page kag ibalita on air. Mangin mata kag dulugan sang IFM Iloilo. Mangin ay patroller na. Diri sa 95.1 IFM. Ang Idol Kong FM. Ginadulong man sa inyo sang
2: Marka Pabo Special Sutanghon by Radiant Store. Other products: Marka Pabo Special Bihon, Golden Manila Bihon, Pancit Canton Special Miswa, Pancit Molo Strips, Pancit Nomi, Pancit Ifuven, and Marka Pabo Frozen Products. Pancit Molo Balls, Shawmai Spring Rolls, Shawmai Wrapper, and Radiant French Fries. And also, Jerry's Homemade Delicacies. Jerry's Pinasugbo, Piaya, Barquillos, Bandi, Pancit Canton, kag Madamo pa. Located at Barangay San Juan Molo. For orders, please visit their FB page.
3: Alas 11:33.

0: tanda mo, rin pula pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
3: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin o gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, ₱10 lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin o gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, ₱10 lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
5: Asawa?
6: EIFM mo!
7: Ang bot sa kandega may bangs!
8: Number 1! EIFM!
9: Sample Plus Gold!
10: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
9: Sample Plus Gold!
11: Mas pinalakas!
9: Pinagaling!
11: Pinahusay!
9: Sample Plus Gold!
2: Sa mga butika!
12: Andong mayroon sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Santon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Santon Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Santon Plus Coffee Mix. Pinakape. Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang guta tayong kapa.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
9: lalakas
11: at gaganda ka pa.
2: Pagbili sa mabot ka.
8: Number 1 IFM.
14: Mapino, kumukumo, kag namit namit gid ya. Amo na ang favorite ko nga Angelina. Excuse me.
15: Angelina Bake Shop. Mapino, humukumo, kag namit-namit kid dya.
16: Nabalaan nyo ba lang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. May silimarina, may multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro isa ka hepatic protector. Upod ang husto nga pagkaon kag ehersisyo, makabulig ini sa pagmaintenar sang maayong makahimtangan sang atay. Mas nami pagid. Ang Liver Aid Pro mahimo man makabulig sa treatment sang chronic inflammatory conditions pareho sang fatty liver. Dumduma, Liver Aid Pro. Liver up na kita. Liver Aid Pro. Mabakal ang Liver Aid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Gigan sa

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: IFM Pinoy All Stars.
2: Pinoy.
1: IFM
2: Pinoy.
1: IFM Pinoy All Stars.
3: Number 1. IFM.
4: Alas 11:45.
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Pancho, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
8: Apat na araw bago po kayo magbawas.
7: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
8: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
7: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
8: Okay ba?
7: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
8: Yung rice coffee?
7: Masarap.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
13: D3 Bio!
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio! Ang D3!
15: Yung may BCO!
13: Ang BCO!
15: Yung may D3!
16: Chay, wala ka man chay na takan baligya sang mani?
17: Ay sos, inday. Bisan manog baligya lang ko sang mani, day. May bata man ko sa Ateneo, sa UP. Kag sa Lasal, kag sa UST, day.
16: Ha? Ano kurso nila, chay?
17: Gabaligya man sang mani.
18: Ang bot sa kandiga may bangs.
19: Siyempre,
8: Cellphone Plus Gold.
7: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
8: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
8: Pinagaling.
4: Pinahusay.
8: Cellphone Plus Gold.
6: Andong mayroon sa Cellphone Plus Coffee Mix.
16: Ang Cellphone Plus Coffee Mix ay may soya,
6: mangustin
16: at manunggay.
6: Cellphone Plus Coffee Mix.
16: Ang bawat timpla ng Cellphone Plus Coffee Mix
6: ay may manunggay.
16: Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon
6: at tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol.
16: Cellphone Plus Coffee Mix.
6: Pinakape.
16: Cellphone Plus Coffee Mix.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
20: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga.
5: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
5: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
8: Si Myla Baltan Peralta.
21: I was diagnosed with stage 2B ovarian cancer. Nung nagto-doctrice na ako, cancer free na po ako. Wala na yung buo-buong dugo, wala nang bukol. Bale, 3 years na ako yung living testimony.
8: Mag-doctrice Max. Mabakal sa mga butika.
22: Sis, ganda ng hair.
23: Naka-empress.
22: Impressively smooth, shiny, and healthy.
23: With regular use.
22: Naka-empress. Nakaka-impress.
23: Try mo na, sis.
22: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
0: Empress Shampoo. For impressive hair.
24: Labo, ta?
25: EIFM mo.
18: Ang bot sa kandiga may bangs.
3: Number 1!
1: buhod, siko, hawak.
2: Aray!
1: Konpirmi pas-an ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sa masami kung nagaedad na, kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthricin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang arthricin adlaw-adlaw. Mabakal ang arthricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang arthricin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
11: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
15: Ang keratin na may plus.
19: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
26: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
27: Ako Plus, Alco Plus.
28: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
30: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
31: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
32: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Al Malang Abang Sita
1: 95.1 Number
2: 1. Ang bot sa kanda nga may bangs.
3: Mga idol, birthday mo bala sa mga bulan?
4: Happy birthday to you. Happy
3: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
0: Kande?
3: Ay, birthday mo.
4: Ay, birthday mo? Congratulations!
0: Gula ka na.
3: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance ka magdaog sang kande.
0: What you are waiting for?
3: Ay, birthday mo.
0: You send us ang imong ngalan, address, kag ang contact number. Ay, birthday mo?
4: Happy birthday to you.
0: Kumati na! Kag magdaog sang kande kada bulan ang raffle draw.
3: Ay, birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM.
2: Ang bot sa kande nga may bangs.
3: Ang Idol Kong FM.
5: Alas 12:02.
6: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
7: Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
8: Magalingin pala ang imong nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhan.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagkapanubo.
8: Sang imong blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
9: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
10: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
9: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
13: Santum Plus
12: Herbal Capsule.
13: May mangosteen at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
13: Inumin araw-araw
12: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santum Plus Herbal Capsule.
12: Ang Suplemento 2-in-1 na maasahan.
14: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Kapag doble, okay.
13: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
12: Santum Plus
13: Herbal Capsule.
12: May mangosteen at malunggay.
13: Dobling sangkap sa isang kapsula.
12: Inumin araw-araw
13: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Santum Plus
13: Herbal Capsule.
12: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
14: Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
16: Number 1.
17: Nabalaan nyo ba lang na may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro! May silimarina, may multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro, isa ka hepatic protector. Upod ang husto nga pagkaon kag-ehersisyo, makabulig ini sa pag-maintenance sang maayong makahimtangan sang atay. Mas nami pagid. Ang Liver Aid Pro, mahimo man makabulig sa treatment sang chronic inflammatory conditions pareho sang fatty liver. Dumduma! Liver Aid Pro! Liver up na kita! Liver Aid Pro! Mabakal ang Liver Aid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. Life extension vitamin D3.
1: Pwede ko maistorya si Ma'am Irene kung gano'n?
2: Ako, sir. Nag-bleeding ako, sir, sa gulpe.
3: Life extension vitamin D3. Tinag-okay mala akong pamatsyag.
2: Wala na, sir. Back to normal na.
0: Dapat. Bastante ang vitamin D level sa imulawas. Dapat. Life extension vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU. Sigurado epektibo.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
5: Ang keratin na may plus!
6: Keratin Plus!
7: Ang keratin na may plus.
8: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako Plus, Alco Plus!
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
11: Alas 12 sa East.
12: Number 1!
13: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM station of RMN.
14: The Philippines' best.
13: Sa Iloilo.
15: Sa Iloilo.
13: 95.1.
16: Hip after hip, IFM Philippines.
17: Member KBB.

0: Sunday Rewind.
1: Rewind.
2: Number one.
3: Alas 12, 19.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dako kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ka na papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
7: Mabakal, sumang butika.
8: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumbara sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumbara sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Gold.
9: Ako gali si Maya.
10: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
9: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
7: Mabili sa mga butika.
11: Number 1.
12: Andong meron sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Santhon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Santhon Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. Tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Santhon Plus Coffee Mix. Pinakape. Santhon Plus Coffee Mix.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
11: Life Extension Vitamin D3.
14: Yola, Sumpriti, 40 years old. Nga ako, sir, nga ginabatsyag, may pneumonia ako. Tapos, sir, siling ni Dr. Insay sa akon, makikla ko sa Life Extension D3 nila. After 3 days, nag-okay na ako. Tamang infektibo.
11: Ang number 1 Vitamin D3 nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
16: Charm!
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangloob kumakabloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
18: I-IFM mo!
19: Ang bot sa kandiga may bangs!
2: Number 1! IFM!
20: Si Roger Calonce.
21: May hapo ako sa una. Tungod sa Dr. C, siguro isa ka bulan, naglain ang kondisyon sang lawas. Mag-inom ka mo sang Dr. C kay Mayo Ginislaw.
20: Dr. C Max! Mabakal sa mga butika.
22: Kung ikaw nag-edad 50 pa sa kaaprihas ko, mas dako na ang risgo sang paglasaw sang pananaw. Mas challenging ang pangadlaw-adlaw ng mga ulubrahon kasubong sang pagbasa, pagsulat, kag pagmaneho. Ang Optin ang may lutin na mahimo makabulig sa ikaayong lawas sang mata. Ginabatuan ang epekto sang glaucoma, macular degeneration, kag katarata. Makita gid ang ikaayong lawas. Mabakal ang Optin sa mga nagapangunang butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit. Samtang nagaedad, halungan ang pananaw sa bulig sang natural nga nutrisyon. Mag-inom sang Optin adlaw-adlaw. Available sa mga leading drugstores nationwide.
23: Mga kabiyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko. Posible nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagandang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Balikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: FM, the best music.
1: Guapo.
2: Ang voice quality sa mga yes. DJs sa I is really great.
1: Best dick joke.
3: I FM, ang gapong inapamatiyan ko.
4: Sa ISM 95.1
5: Number 1 I FM. Ang bot sa kandinga may bangs.

0: Dengame, Bangs.
1: Mga idol, may nakita o kung masaksihan bala kamo nga aksidente, krimen, makatilingala, pinasahi kag makahlamot nga hitabo, dako nga event o kung kalamidad sa inyong lugar, kamo ang mangin I Patroller sang 95.1 IFM Iloilo. Kuhaan lang sang video o kung picture kag ipadala kalakip ang inyong report sa IFM Iloilo Facebook page. Basi ang balita mo, ang masunod namon nga i-feature sa page kag ibalita on air. Mangin mata kag dunugan sang IFM Iloilo. Mangin I Patroller na. Diri sa 95.1 IFM. Ang Idol Kong FM. Ginadulong man sa inyo sang
2: Marka Pabos Special Sutanghon by Radiant Store. Other products: Marka Pabos Special Bihon, Golden Manila Bihon, Pancit Canton Special Miswa, Pancit Molo Strips, Pancit Nomi, Pancit Ifuven, and Marka Pabo Frozen Products. Pancit Molo Balls, Shawmice, Spring Rolls, Shawmice Wrapper, and Radiant French Fries. And also Jerry's Homemade

0: 500 ay nagko ginapat.
1: TTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
4: Number 1! IFM!
1: Santhol Plus Gold!
5: Ako galing si Shirley.
6: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Pinaghambal sa akon, ngaimnan ko kuno sang Santhol Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Santhol Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Santhol Plus Gold! Mabili sa mga butika.
7: Nabalaan nyo ba lang na may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. May silimarina, may multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro isa ka hepatic protector. Upod ang husto nga pagkaon kag ehersisyo, makabuli kini sa pagmaintenar sang maayo nga kahimtangan sang atay. Mas nami pagid. Ang Liver Aid Pro mahimo man makabulig sa treatment sang chronic inflammatory conditions pareho sang fatty liver. Dumduma, Liver Aid Pro. Liver up na kita. Liver Aid Pro. Mabakal ang Liver Aid Pro sa tanan nga leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Gigan!

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sunday Rewind.
2: Right here.
1: Sunday Rewind.
2: Sunday Rewind.
3: Number one.
4: Alas 12:48.
5: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama. Oras hatid ng Pioneer Concrete Epoxy. Heavy-duty concrete adhesive and crack filler ang tatak ng matibay.
6: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Pamakal sa mga butika.
6: D3 Bio! Cellphone Plus Gold.
9: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
8: Pamili sa mga butika.
10: Ikaw ang may sugde. Ha? Sinong may sugda?
11: Huy! Akong may sugde! Kamano ka?
10: Ke! Salamat! Di ikaw naman waras, di! Kapoy nako!
12: Ang bot sa kandiga may bangs!
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
1: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Anong mayroon sa Santon Plus Coffee Mix? Ang Santon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Santon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Santon Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Santon Plus Coffee Mix. Pinakape. Santon Plus Coffee Mix.
18: Duhod. Siko. Hawak.
19: Aray.
18: Konpirmi pasan ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama-sami kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthrosin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang Arthrosin adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Number 1.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
16: unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
20: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
21: Ako si DJ James Kay De Liomes. Sang una, buron ginang akon nga mata kag hindi ako makabasa sa mga magagmay nga mga litra. Umpisa sa naginom ako everyday sang Doc Tracy Max twice a day after meal, subong masanag na ginang akon nga mata kag wala na ako gasuksok sang antipara.
22: Mag Doc Tracy Max. Mabakal sa mga butika.
23: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
24: Kung suwak sa bulsa, suwak ang kasadya.
23: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: Ganyan ang Pinoy!
27: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
0: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 95.1. Number
1: 1. Ambo, tsaka ndenga may bangs.
2: Mga idol, birthday mo pala sa buong bulan?
3: Happy birthday to you. Happy
2: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
4: Kanding?
2: Ay, birthday mo.
3: Ay, birthday mo?
4: Congratulations!
3: Gula ka na.
2: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance sa kabagdaog sang kanding.
4: What you are waiting for?
2: Ay, birthday mo.
4: You send us ang imong ngalan, address, kagang contact number. Ay, birthday mo?
3: Happy birthday to you.
4: Mga tita, kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw.
2: Ay, birthday mo. Diri lang sa number 1, 95.1 IFM.
1: Ambo, tsaka ndenga may bangs.
2: Ang Idol Kong FM.
5: Ala una dos.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: TTX 500.
8: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra og gabi.
9: Karon pila na may mo sugar?
8: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa TTX 500.
7: TTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama. Diyan ba sa tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin o kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin o kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
4: Wala, nobya!
2: EIFM mo!
1: Ambo, tsaka ndenga may bangs!

0: Jack, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Kape na pampa-healthy, kape na pampa-sexy. 2M Blend Black Coffee.
2: 2M Blend Black Coffee.
1: With malunggay and mangosteen, L-carnitine, yerba mate, and Garcinia Cambogia extracts. Healthy pa dahil pinatamis ng stevia. 2M Blend Black Coffee. Healthy ka na, sexy ka pa. 2M Blend Black Coffee. Bili na sa mga suki niyong botika at grocery stores.
3: Andong mayroon sa Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Sanfon Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. Tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Sanfon Plus Coffee Mix. Pinakape. Sanfon Plus Coffee Mix.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3.
1: Si Ma'am Ruby Picoroni siya.
2: May ovarian cyst ako sir nga HDS. Normal na tanan.
1: So wala na ang bukol? Zero na gid?
2: Wala na. Thankful gid ako sa Life Extension Vitamin D3.
0: Itatak sa atong paminsaron ng brands ang Vitamin D3 nga sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3.
3: Good morning, Nay! I'm ready for school! Ano balon ko?
4: Morning, Nak! Ano pa? Siyempre, paborito mo nga tinapay!
3: Wow! Angelina! Mapino, humukumok, kag namit gidya!
4: Te, perfect! Kinikaroon ng exam sa school, eh no?
3: Nay, excited!
5: Wow!
4: Angelina Bake Shop. Mapino, humukumok, kag namit gidya!
3: Baka!
6: Ala una sa IES.
7: Number 1!
8: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM Station of RMN.
9: The Philippines' best.
8: Sa Iloilo.
10: Sa Iloilo.
8: 95.1.
11: Hip after hip, IFM Philippines.
12: Member KBP.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Only the hits you remember.
2: I remember the day.
3: Sunday Rewind.
1: Rewind.
4: Number one.
5: A la una de sin nueve.
6: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
9: Umiinom na po ng rice coffee.
8: Say na naman taon na.
9: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
8: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po ito Kuya Boy sa umaga.
9: Opo.
8: Ayun yun ang pinapin. Tapos, ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
9: Yung pagbabawas.
8: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko, manakas.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
12: Mga butika.
13: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
14: Santon Plus
13: Herbal Capsule.
14: May mangosteen at malunggay.
13: Dobling sangkap sa isang kapsula.
14: Inumin araw-araw
13: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
14: Santon Plus
13: Herbal Capsule.
14: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
15: Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
14: Santon Plus
13: Herbal Capsule.
14: May mangosteen at malunggay.
13: Dobling sangkap sa isang kapsula.
14: Inumin araw-araw
13: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
14: Santon Plus
13: Herbal Capsule.
14: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
15: Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
16: Wala, nobyo!
17: EIFM mo!
18: Ang bawat sa kandiga may bangs.
4: Number 1!
11: Santon Plus Gold.
19: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pas ang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
11: Santon Plus Gold.
20: Mas pinalakas,
11: pinagaling,
20: pinahusay.
11: Santon Plus Gold.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Laingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
21: Santon Gold Coffee Mix.
20: Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
21: Magbibigay sa mga butika.
23: Paano ka makahilway sa cancer ng banatian ko lang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sang vitamin D3 for cancer patients.
24: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Number 1.
5: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
25: Charm!
26: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Pangloob, kumakabloob sa Charm!
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
27: Si Jora Phil Arellano.
28: Na mild stroke ako. Bumalik agad yung magandang health ko dahil sa tulong ng Dr. C. Max. Best thing na dapat i-invisan natin is yung health natin. Mag-Dr. C. Max tayo. The Sala. Best product.
27: Mag-Dr. C. Max. Mabakal sa mga butika.
29: Nabalaan nyo ba lang na may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro! May silimarina, may multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro, isa ka hepatic protector. Upod ang husto nga pagkaon kag-ehersisyo, makabulig ini sa pag-maintenar sang maayong makahimtangan sang atay. Mas nami pagid. Ang Liver Aid Pro, mahimo man makabulig sa treatment sang chronic inflammatory conditions pareho sang fatty liver. Dumduma! Liver Aid Pro! Liver up na kita! Liver Aid Pro! Mabakal ang Liver Aid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Limerin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
0: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.

0: Dengan May Bangs.
1: Mga idol, may nakita o kung masaksihan bala ka mga aksidente, krimen, makatilingala, pinasahi kag makahlamot nga hitabo, dako nga event o kung kalamidad sa inyong lugar, kamo ang mangin ay patroller sang 95.1 IFM Iloilo. Kuhaan lang sang video o kung picture kag ipadala kalakip ang inyong report sa IFM Iloilo Facebook page. Basi ang balita mo, ang masunod namon nga i-feature sa page kag ibalita on air. Mangin mata kag dulugan sang IFM Iloilo. Mangin ay patroller na. Diri sa 95.1 IFM. Ang Idol Kong FM.
2: Ginadulong man sa inyo sang
3: Marka Pabo Special Sutanghon by Radiant Store. Other products: Marka Pabo Special Bihon, Golden Manila Bihon, Pansit Canton Special Miswa, Pansit Molo Strips, Pansit Nomi, Pansit Ifuven, and Marka Pabo Frozen Products. Pansit Molo Balls, Shomai Spring Rolls, Shomai Wrapper, and Radiant French Fries. And also, Jerry's Homemade Delicacies. Jerry's Pinasugbo, Piaya, Barquillos, Bandi, Pansit Canton, kag Madamo pa. Located at Barangay San Juan Molo. For orders, please visit their FB page.
4: Para sa matinlo nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo nga tay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
6: Kung doble, okay! Maundi ni nata sa Suplemento in 1!
7: Santo Plus Herbal Capsule.
6: Adunay mangustin o kamungay.
7: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
6: Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
7: Santo Plus Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Kung doble, okay! Maundi ni nata sa Suplemento in 1!
7: Santo Plus Herbal Capsule.
6: Adunay mangustin o kamungay.
7: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
6: Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
7: Santo Plus Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
8: Santum Plus Gold.
9: Ako gali si Maya.
10: May cyst ko sa ovary.
9: 3 cm na gali.
10: Try ko gid inom ang Santum Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ni ultrasound.
8: Santum Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
8: Pinagaling.
5: Pinahusay.
8: Santum Plus Gold.
5: Mabili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
8: Santon
11: Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
8: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
8: Pagbili sa mga butang.
12: Baho ilok ang tupad mo sa jet.
0: EIFM mo.
13: Ang bawat sa kandega may bangs.
14: Number 1.

0: Sunday Rewind.
1: Right here.
0: Sunday Rewind.
1: Sunday Rewind. Number one. A la 1:49.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Makakas, mga butika.
3: Cellphone Plus Gold.
6: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulutan tuwa ka bulan noong pawan.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
5: Pinagaling.
3: Pinahusay.
5: Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
7: Cellphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo,
9: isa ka teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
5: lalakas.
7: At gaganda ka pa.
10: Oh, anong sudan ta?
11: Tanawa lang na tayo siya, ref tayo.
10: Daway mat na ref to?
11: Ti, kundi wala ta sudan.
12: Ang bot sa kandiga may banks.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang nanay ko, sir, nag-suffer na sasang almost 39 years na ang pilas na sa sir. Tapos, nag-anala na nga nag-anala bla, o sosyo na bla. Life Extension Vitamin D3, nga may tatak nga ini, nang nakapa-ayo siya. Si Prince, si Felicidario, sir, 62 na siya.
13: Ang number one Vitamin D3 nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS!
19: Andong mayroon sa Cellphone Plus Coffee Mix. Ang Cellphone Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin, at manunggay. Cellphone Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Cellphone Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. Tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Cellphone Plus Coffee Mix. Pinakape. Cellphone Plus Coffee Mix.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
21: unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
20: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
16: ACS
22: number one.
3: Duhod. Siko. Hawak.
23: Aray.
3: Konpirmi pas-al ang sakit sa lutalutahan. Say na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama sa mi kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthrisin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang arthrisin adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Myla Baltan Peralta.
24: I was diagnosed with stage 2B ovarian cancer. Nung nagto-doctrisin na ako, cancer free na po ako. Wala na yung buo-buong dugo, wala nang bukol. Bale, 3 years na ako yung living testimony.
3: Mag-doctrisin Max. Mabakal sa mga butika.
13: Super Fiber.
25: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin kita ko. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
13: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.

0: former singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 95.1. Number
1: 1. Ang bot sa kandinga may bangs.
2: Mga idol, birthday mo pala sa buong bulan?
3: Happy birthday to you! Happy
2: kung birthday mo, birthday may kanding kami nga regalo para sa imo.
4: Kanding?
2: Ay, birthday mo!
3: Ay, birthday mo? Congratulations!
5: Gula ka na!
2: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID ng may birthday kay ikaw may chance na kabagdaog sang kanding.
4: What you are waiting for?
2: Ay, birthday mo!
4: You send us ang imong ngalan, address, kagang contact number! Ay! Birthday mo!
3: Happy birthday to you!
4: Umati na! Kagmagdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw!
2: Ay! Birthday mo! Dili lang sa number 1, 95.1 IFM!
1: Ang bot sa kanding may bangs!
2: Ang Idol Kong FM!
6: Alas 2:04.
7: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: mo! DTX 500!
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Kasi si Jake, una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C,
11: mapaka mga butika.
8: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
4: Wala ka bayad, kuryente?
2: EIFM mo!
1: Ang bot sa kandinga may bangs!
0: Number 1!
13: Nabalaan nyo ba lang na may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro! May silimarina, may multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro, isa ka hepatic protector. Upod ang husto nga pagkaon kag-ehersisyo, makabulig ini sa pag-maintenar sang maayong makahimtangan sang atay. Mas nami pagid. Ang Liver Aid Pro, mahimo man makabulig sa treatment sang chronic inflammatory conditions pareho sang fatty liver. Dumduma! Liver Aid Pro! Liver up na kita! Liver Aid Pro! Mabakal ang Liver Aid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Goodbye.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Andong meron sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at malunggay. Santhon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Santhon Plus Coffee Mix ay may malunggay. Ang malunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. Tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Santhon Plus Coffee Mix. Pinakape. Santhon Plus Coffee Mix.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. 2M Choco, ang healthy na choco para sa mabilis at maayos na paglaki ng inyong mga anak. 2M Choco, ang healthy na choco, mayroong malunggay, mangosteen at chlorella, pinatamis ng stevia. 2M Choco, ang healthy na choco, bili na sa mga suki niyong grocery stores.
2: Small, medium, large. Amo na ang mga sizes ng favorite kong Angelina. Pero ako ya, extra large.
3: Angelina Bake Shop. Mapino, humukumo, kag na-meet na meet kid dya.
4: Number one!
5: Ito ang IFL. IFL. The Music and News FM Station of RMN.
6: The Philippines' best.
5: Sa Iloilo.
7: Sa Iloilo.
5: 95.1.
8: Hit after hit, IFM Philippines.
9: Member KBP.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
2: This song is brought to you by Pioneer Marine Epoxy, heavy-duty water-resistant adhesive ang tatak ng matibay.
3: Only the hits you remember.
4: I remember the day.
5: Sunday Rewind.
6: Rewind.
7: Number one!
8: Alas 2:21.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio!
11: Yung may VCO!
10: Ang VCO!
11: Yung may D3!
10: Mapakas, mga butika!
12: Zantong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Zantong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Zantong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Zantong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Zantong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Zantong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
14: Zantong Plus Gold.
15: Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
16: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Zantong Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
14: Zantong Plus Gold.
17: Mas pinalakas,
14: pinagaling,
17: pinahusay.
14: Zantong Plus Gold.
17: Mabili sa mga butika.
18: Andong mayroon sa Zantong Plus Coffee Mix. Ang Zantong Plus Coffee Mix ay may soya,
19: mangustin
18: at manunggay.
19: Zantong Plus Coffee Mix.
18: Ang bawat timpla ng Zantong Plus Coffee Mix
19: ay may manunggay.
18: Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon.
19: At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol.
18: Zantong Plus Coffee Mix.
19: Pinakape.
18: Zantong Plus Coffee Mix.
20: Dinasukot ka na sang utang mo!
21: EIFM mo!
22: Ang bot sa kandinga may banks.
7: Number 1!
23: Zantong Gold Coffee Mix.
24: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape.
25: Zantong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
23: Zantong Gold Coffee Mix.
24: Nagkape ka na,
23: nanakas,
24: at gaganda ka pa.
23: Duhod, siko, hawak.
26: Aray!
23: Kumpirmi pas-an lang sakit sa lutalutahan. Say na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama sa mi kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthrisin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang arthrisin adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
28: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
29: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
27: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
28: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
27: ACS!
30: Sis, ganda ng hair.
31: Naka-empress.
30: Impressively smooth, shiny, and healthy.
31: With regular use.
30: Naka-empress. Nakaka-impress.
31: Try mo na, sis.
30: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
1: Empress Shampoo. For impressive hair.
32: Life Extension Vitamin D3.
33: Ako gali si Vicente Narte, taga Kimaras. Ang ako masakit, prostate stone, kidney stone, right and left. Natungnaw kita na dula ang ako ng mga masakit. Life Extension, Vitamin D3, na damo kita salamat.
32: Diri ka na sa sigurado nga epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3.
7: Number 1!
34: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
35: Ang keratin na may plus.
36: Keratin Plus.
0: ang keratin na may plus.
2: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Alco Plus, Alco Plus!
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
6: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-252384, Series of 2026.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: FM, the best music.
1: Gwapo!
2: Ang voice quality sa mga DJs ay is really great.
1: Plastic joke.
3: IFM, ang gabong inopmatiyag ko.
4: Sa ISM 95.1 Number 1
5: IFM. Ang bot sa kandeng may bangs.

0: Dengan may Bangs.
1: Mga idol, may nakita o kung masaksihan bala ka mga aksidente, krimen, makatilingala, pinasahi kag makahalamot nga hitabo, dako nga event o kung kalamidad sa inyong lugar, kamo ang mangin ay patroller sang 95.1 IFM Iloilo. Kuhaan lang sang video o kung picture kag ipadala kalakip ang inyong report sa IFM Iloilo Facebook page. Basi ang balita mo, ang masunod namon nga i-feature sa page kag ibalita on air. Mangin mata kag dulugan sang IFM Iloilo. Mangin ay patroller na. Diri sa 95.1 IFM. Ang Idol Kong FM. Ginadulong man sa inyo sang
2: Marka Pabos Special Sutanghon by Radiant Store. Other products: Marka Pabos Special Bihon, Golden Manila Bihon, Pancit Canton Special Miswa, Pancit Molo Strips, Pancit Nomi, Pancit Ifuven, and Marka Pabo Frozen Products, Pancit Molo Balls, Shawmai Spring Rolls, Shawmai Wrapper, and Radiant French Fries. And also, Jerry's Homemade Delicacies. Jerry's Pinasugbo, Piaya, Barquillos, Bandi, Pancit Canton, kag Madamo pa. Located at Barangay San Juan Molo. For orders, please visit their FB page.
3: Alas 2:37.
1: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. At ipanon ng mata sa bulig sang Optin. Kita ungid ang kayuhan.
3: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
4: GTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
7: Ilan tong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
4: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, babaka nga butika.
9: Dok, Chaska!
0: EIFM mo!
9: Ang bawat sa kandiga may Bangs.
10: Number 1!

0: Heavy duty ka tinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa supplemento in one.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule.
3: May mangosteen at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw
2: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule.
3: Ang supplemento in one na maasahan.
4: Suggested retail price 13 pesos lang.
2: Kapag doble, okay.
3: Kaya dito na tayo sa supplemento in one.
2: Santum Plus
3: Herbal Capsule.
2: May mangosteen at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
2: Inumin araw-araw
3: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santum Plus
3: Herbal Capsule.
2: Ang supplemento in one na maasahan.
4: Suggested retail price 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
6: Santum Plus Gold.
7: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santum Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
6: Santum Plus Gold.
8: Mas pinalakas,
6: pinagaling,
8: pinahusay.
6: Santum Plus Gold.
9: Sa mga butika.
10: Anong mayroon sa Santum Plus Coffee Mix?
11: Ang Santum Plus Coffee Mix ay may soya,
10: mangustin
11: at manunggay.
10: Santum Plus Coffee Mix.
11: Ang bawat timpla ng Santum Plus Coffee Mix
10: ay may manunggay.
11: Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon.
10: Tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol.
11: Santum Plus Coffee Mix.
10: Pinakape.
11: Santum Plus Coffee Mix.
12: Number 1 IFM.
6: Santum Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner.

0: I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Duhod, siko, hawak.
3: Aray!
2: Kumpirmi pas-an ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama sa mi kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang Arthrisin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang Arthrisin adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
7: ACS! Gusto mo ba ng pampalamig na healthy? Mag 2M Plus Instant Juice Drink. Hindi lang lasang guyabano. Gawa ito sa tunay na guyabano. May xanthones mula sa mangosteen. May malunggay pa at pinatamis ng stevia. 2M Plus Instant Juice Drink. Bili na!
8: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginom adlaw-adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: This song is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
2: Sunday Rewind.
3: Right here.
2: Sunday Rewind.
3: Sunday Rewind.
4: Number one!
5: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
7: Mga buti ka.
6: Cellphone Plus Gold.
8: Ako si Roy, nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pasang mataas nga kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
6: pinagaling,
7: pinahusay.
6: Cellphone Plus Gold.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique Toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
9: Max Alaga, Max Protectado, with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO Certified, World Class Quality.
11: ECS.
12: Andong mayroon sa Cellphone Plus Coffee Mix. Ang Cellphone Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Cellphone Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Cellphone Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. Tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Cellphone Plus Coffee Mix. Pinakape. Cellphone Plus Coffee Mix.
13: Sino may sogda? Gwa lang da. Gwa nang may sogwa.
14: Oy, ako may sogde. Ano kao?
13: Oy, survey lang ba, survey? Sa mga talawit naman, gwa naman kamuda.
15: Ang bot sa kandinga may bangs.
6: Cellphone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
17: Good thing may Cellphone Gold Coffee Mix.
16: Maluwas sa manamit gid,
17: may free collagen,
16: ang guta tayong kapa.
6: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
16: nanakas,
6: at gaganda ka pa.
18: Nabalaan nyo ba lang ang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. May silimarina, may multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro, isa ka hepatic protector. Upod ang husto nga pagkaon kag-ehersisyo, makabulig ini sa pag-maintenar sang maayong makahimtangan sang atay. Mas nami pagid. Ang Liver Aid Pro, mahimo man makabulig sa treatment sang chronic inflammatory conditions pareho sang fatty liver. Dumduma! Liver Aid Pro. Liver up na kita! Liver Aid Pro. Mabakal ang Liver Aid Pro sa tanan nga leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
24: Si Roger Calonze.
25: May hapo ako sang una. Tungod sa doktrisi, siguro isa ka bulan naglain ang kondisyon sang lawas ko. Mag-inom ka mo sang doktrisi kay maayo ginis lawas.
24: Mag-doktrisi Max. Mabakal sa mga butika.
26: Wala ka ginataha.
15: EIFM mo.
26: Ang bot sa kandinga may bangs.
4: Number 1. EIFM.
27: Sis, ganda ng hair.
28: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
27: With regular use.
28: Naka-empress.
27: Nakaka-impress.
28: Try mo na, sis.
27: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
0: Empress Shampoo. For impressive hair.
29: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
30: Ang keratin na may plus.
31: Keratin Plus.
0: Ang keratin na may plus.
1: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
2: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh.
1: Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako Plus, Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
7: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: 95.1. Number
1: 1. Ang bot sa kandega may bangs.
2: Mga idol, birthday mo bala sa buong bulan?
3: Happy birthday to you. Happy
2: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
4: Kanding?
2: Ay, birthday mo.
4: Ay, birthday mo? Congratulations!
3: Gula ka na.
2: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance ka magdaog sang kanding.
4: What you are waiting for?
2: Ay, birthday mo.
4: You send us ang imong ngalan, address kag ang contact number. Ay, birthday mo?
3: Happy birthday to you.
4: Kumati na! Kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw.
2: Ay, birthday mo. Diri lang sa number 1 95.1 IFM.
1: Ang bot sa kandega may bangs.
2: Ang Idol Kong FM.
5: Alas tres dos. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
6: TTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong TTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
6: TTX 500.
8: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1!
9: Santo Plus
8: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
9: Santo Plus
8: Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1!
9: Santo Plus
8: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
9: Santo Plus
8: Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
11: Santum Plus Gold.
12: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santum Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
11: Santum Plus Gold.
13: Mas pinalakas.
11: Pinagaling.
13: Pinahusay.
11: Santum Plus Gold.
14: Sa mga butika.
15: Number 1.
16: Duhod, siko, hawak.
17: Aray!
16: Konpirmi pas-an ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama-sami kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthrosin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang Arthrosin adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at manunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at manunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
4: Santhol Plus Gold.
5: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Santhol Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
4: Santhol Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
6: Pinahusay.
4: Santhol Plus Gold.
6: Pinili sa mga butika.
2: Anong mayroon sa Santhol Plus Coffee Mix? Ang Santhol Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Santhol Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Santhol Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Santhol Plus Coffee Mix. Pinakape. Santhol Plus Coffee Mix.
7: Santhol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Santhol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
7: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
9: Kung ikaw naga edad 50 pa saka parehas ko, mas dako na ang risgo sa paglasaw sang pananaw. Mas challenging ang pangadlaw-adlaw nga mga ulubrahon kasubong sang pagbasa, pagsulat, kag pagmaneho. Ang Optin ang may lutin na mahimo makabulig sa ikaayong lawas sang mata. Ginabatuan ang epekto sang glaucoma, macular degeneration kag katarata. Makita gid ang ikaayong lawas. Mabakal ang Optin sa mga nagapanguna nga butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit. Samtang nagaedad, halungan ang pananaw sa bulig sang natural nga nutrisyon. Mag-inom sang Optin adlaw-adlaw. Available sa mga leading drugstores nationwide.
10: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
14: Sis, ganda ng hair.
15: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
16: With regular use.
14: Naka-empress. Nakaka-impress.
15: Try mo na, sis.
16: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
17: Empress Shampoo. For impressive hair.
18: Life extension, vitamin D3.
19: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus.
9: Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba?
2: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh.
7: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus.
1: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: FM, the best music.
1: Guapo.
2: Ang voice quality sa mga DJs ay is really great.
1: Best dick joke.
3: IFM, ang gyapong inumatiyag ko.
4: Sa ISM 95.1 Number 1
5: IFM. Ang bot sa kandenga may bangs.

0: Dengan may Bangs.
1: Mga idol, may nakita o kung masaksihan bala ka mga aksidente, krimen, makatilingala, pinasahi kag makahlamot nga hitabo, dako nga event o kung kalamidad sa inyong lugar, kamo ang mangin ay patroller sang 95.1 IFM Iloilo. Kuhaan lang sang video o kung picture kag ipadala kalakip ang inyong report sa IFM Iloilo Facebook page. Basi ang balita mo, ang masunod namon nga i-feature sa page kag ibalita on air. Mangin mata kag dulugan sang IFM Iloilo. Mangin ay patroller na. Diri sa 95.1 IFM. Ang Idol Kong FM. Ginadulong man sa inyo sang
2: Marka Pabo Special Sutanghon by Radiant Store. Other products: Marka Pabo Special Bihon, Golden Manila Bihon, Pancit Canton Special Miswa, Pancit Molo Strips, Pancit Nomi, Pancit Ifuven, and Marka Pabo Frozen Products, Pancit Molo Balls, Shawmai Spring Rolls, Shawmai Wrapper, and Radiant French Fries. And also, Jerry's Homemade Delicacies. Jerry's Pinasugbo, Piaya, Barquillos, Bandi, Pancit Canton, kag Madamo pa. Located at Barangay San Juan Molo. For orders, please visit their FB page.
3: This song is brought to you by Arthrosane Joint Supplement. Nagahinay ang giho bangod sa joint pain kag arthritis? Mag-Arthrosane.
4: This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaanang may kasama?
5: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
8: Wow, galing.
7: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya, magdamag.
8: Wow.
7: Gumaling na po siya hanggang umaga.
8: Wow.
7: Hindi na po umulit.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Masi may diabetes ka na.
10: Mag-DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX.

0: 500.
1: Maulanman, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
7: Zantong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Zantong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Zantong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested reading price tag 10 pesos lang. Zantong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Zantong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Zantong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
9: Zantong Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatean ko nga Zantong Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
9: Zantong Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
9: nanakas,
11: at gaganda ka pa.
9: Zantong Plus Gold.
12: Ako galing si Shirley.
13: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
12: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Zantong Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
9: Zantong Plus Gold.
11: Mas pinalakas,
9: pinagaling,
11: pinahusay.
9: Zantong Plus Gold.
6: Mabili sa mga butika.
9: Duhod, siko, hawak.
14: Aray!
9: Konpirmi pas-an ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sa masami kung nagaedad na, kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthricin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang arthricin adlaw-adlaw. Mabakal ang arthricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang arthricin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Gikan sa

0: Yutikatin lo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Ang 2M blend instant coffee, may xanthones at malunggay.
1: May xanthones at malunggay?
2: Oo, xanthones at malunggay. Pinatamis pa ng stevia, ang pampatamis ng mga diabetic.
1: 2M blend instant coffee. Dito ka na sa healthy.
3: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
4: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakang makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.

Bakay ko lamang na ikay pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na.

0: Sunday Rewind.
1: Right here.
0: Sunday Rewind.
1: Sunday Rewind.
2: Number one.
3: Uy, istoy! Panago, ara ang maestra mo. Siguro nakasala ka naman sa eskwilahan, no?
4: Oo, lo. Manago ko, lo. Basta, lo, panago ka man, ah.
3: Gaa, manago ko, haw.
4: Kayang bal ko sa maestra ko. Ma-absent ko kay napatay ka.
5: Ambot sa kandiga, may bangs.
6: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Sample Plus Gold.
9: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
10: Sa mga butika.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique Toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
11: Max Alaga. Max Protectado. With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga buta. Duhod, siko, hawak.
15: Aray!
7: Konpirmi pasan ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sa masami kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthricin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang arthricin adlaw-adlaw. Mabakal ang arthricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang arthricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Sis, ganda ng hair!
17: Naka-Empress! Impressively smooth, shiny, and healthy
16: with regular use.
17: Naka-Empress!
16: Nakaka-impress!
17: Try mo na, sis!
16: Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
18: Empress Shampoo for impressive hair.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
24: Ako si DJ James K. De Liomes. Sang una, buron ginang akon nga mata kag hindi ako makabasa sa mga magagmay nga mga litra. Umpisa sa nag-inom ako everyday sang Doctor C. Max twice a day after meal, subong masanag na ginang akon nga mata kag wala na ako gasuksok sang antipara.
7: Doctor C. Max. Mabakal sa mga butika.
25: Andong mayroon sa Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Sanfon Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Sanfon Plus Coffee Mix. Pinakape. Sanfon Plus Coffee Mix.
26: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
27: Ang keratin na may plus.
28: Keratin Plus.
29: Ang keratin na may plus.
0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
1: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
0: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus, Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: 95.1. Number
1: 1. Ambo at saka Ndenga May Banks.
2: Mga idol, birthday mo bala sa buong bulan?
3: Happy birthday to you. Happy
2: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
4: Kanding?
2: Ay, birthday mo.
4: Ay, birthday mo? Congratulations!
3: Gula ka na.
2: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kag ikaw may chance nga magtaog sang kanding.
4: What you are waiting for?
2: Ay, birthday mo.
4: You send us ang imong ngalan, address kag ang contact number. Ay, birthday mo?
3: Happy birthday to you.
4: Pumati na kag magtaog sang kanding kada bulan ang raffle draw.
2: Ay, birthday mo. Diri lang sa number 1 95.1 IFM.
1: Ambo sa kanding may Banks.
2: Ang Idol Kong FM.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: TTX 500.
7: Q7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang
9: blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginako na TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
6: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
12: Santum Plus
11: Herbal Capsule.
12: May mangosteen at malunggay.
11: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Santum Plus Herbal Capsule, ang Suplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price 13 pesos lang.
12: Kapag doble, okay!
11: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
12: Santum Plus
11: Herbal Capsule.
12: May mangosteen at malunggay.
11: Dobling sangkap sa isang kapsula.
12: Inumin araw-araw
11: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Santum Plus
11: Herbal Capsule,
12: ang Suplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
6: Duhod, siko, hawak.
13: Aray!
6: Kumpirmi pas-an ang sakit sa lutalutahan. Say na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama sa mi kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthrisin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang arthrisin adlaw-adlaw. Mabakal ang arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang arthrisin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ka. Malupit! Sa kamay mo, mabait! Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS! Anong mayroon sa Sanfon Plus Coffee Mix? Ang Sanfon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Sanfon Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. Tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Sanfon Plus Coffee Mix. Pinakape. Sanfon Plus Coffee Mix.

0: Sunday Rewind.
1: Rewind.
2: Number one.
3: Number one.
4: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
7: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer, bangi sa sarap, bangi sa sulit.
8: D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni bulig sang D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidad is pareho sang pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
10: Ang visio
8: nga may D3.
10: Mabakal, sumang butika.
11: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in-1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umanay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in-1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umanay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
8: Santum Plus Gold.
13: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Santum Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
8: Santum Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santum Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang nawong.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
15: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
16: Charm, Fab, Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
18: Si Jorafel Arellano.
19: Na mild-stroke ako. Bumalik agad yung magandang health ko dahil sa tulong ng Dr. C. Max. Best thing na dapat i-invisan natin is yung health natin. Mag-Dr. C. Max tayo. The Sala. Best product.
18: Mag-Dr. C. Max. Mabakal sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Ani si Topingo 74. Ang bukol sa likod niya, dako na daw, itlog na sa malok. Kaya mo na ito ginggamit niya ang Life Extension na kupo siya. Kag-askento mo, wala na nagbukol.
20: Diri ka na sa siguradong epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3.
8: Duhod, siko, hawak.
22: Aray!
8: Konpirmi pas-an ang sakit sa lutalutahan. Say na ina sang arthritis o joint deterioration. Sa masami ko nagaidad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang Arthrosyn. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang Arthrosyn adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM, the best music.
1: Guapo.
2: Ang voice quality sa mga yes. DJs sa I is really great.
1: Best dick joke.
3: I FM ang gapong inapamatiyag ko.
4: Sa ISM 95.1 Number 1
5: I FM. Ang bot sa kandiga may bangs.

0: may bangs.
1: Mga idol, may nakita o kun masaksihan bala kamo nga aksidente, krimen, makatilingala, pinasahi kag makahlamot nga hitabo, dako nga event o kun kalamidad sa inyong lugar, kamo ang mangin I Patroller sang 95.1 IFM Iloilo. Kuhaan lang sang video o kun picture kag ipadala kalakip ang inyong report sa IFM Iloilo Facebook page. Basi ang balita mo ang masunod namon nga i-feature sa page kag ibalita on air. Mangin mata kag dulugan sang IFM Iloilo. Mangin I Patroller na. Diri sa 95.1 IFM. Ang Idol Kong FM. Ginadulong man sa inyo sang
2: Marka Pabos Special Sutanghon by Radiant Store. Other products: Marka Pabos Special Bihon, Golden Manila Bihon, Pancit Canton Special Miswa, Pancit Molo Strips, Pancit Nomi, Pancit Ifuven, and Marka Pabo Frozen Products. Pancit Molo Balls, Shawmai Spring Rolls, Shawmai Wrapper, and Radiant French Fries. And also, Jerry's Homemade Delicacies, Jerry's Pinasugbo, Piaya, Barquillos, Bandi, Pancit Canton, kag Madamo pa, located at Barangay San Juan Molo. For orders, please visit their FB page.
3: Number 1! IFM!
4: Time Check is brought to you by Arthrosane Joint Supplement. Nagahinay ang giho bangod sa joint pain kag arthritis? Mag-Arthrosane!
5: TGX 500.
6: Si Erin Grace Paglumutan.
7: Ako may sakit nga diabetes.
8: Kailangan imo nga gininom nga kapsula.
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
8: Wow.
7: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ini sa aton nga lawas.
5: TGX 500.
9: Cellphone Plus Gold.
10: Ako gali si Maya.
11: May cyst ko sa ovary.
10: 3 cm na gali.
11: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
9: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
12: Sa mga butika.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
9: Cellphone Gold Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Laingidyang sabor sang Cellphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Magbibigay sa mga bulita.
4: Duhod, siko, hawak.
8: Aray!
4: Kumpirmi pas-an ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sa masami kung nagaedad na, kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang Arthrosane. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang Arthrosane adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthrosane sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosane ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Andong mayroon sa Cellphone Plus Coffee Mix. Ang Cellphone Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Cellphone Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Cellphone Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. Tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Cellphone Plus Coffee Mix. Pinakape. Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Gigan

0: right here.
1: Sunday Rewind.
0: Sunday Rewind.
2: Number one.
3: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
8: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at manunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at manunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
10: Santhol Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santhol Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santhol Gold Coffee
10: Mix. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Duhod. Siko. Hawak.
12: Aray!
10: Kumpirmi pas-an ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sa masami kung nagaedad na, kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthricin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane na mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang arthricin adlaw-adlaw. Mabakal ang arthricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang arthricin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon.
16: All you need is Pride. All you need is Pride.
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Anong meron sa Santhol Plus Coffee Mix? Ang Santhol Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Santhol Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Santhol Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Santhol Plus Coffee Mix. Pinakape. Santhol Plus Coffee Mix.

0: al Malang Abansita.
1: 95.1 Number
2: 1 Ambot sa kandeng may bangs.
3: Mga idol, birthday mo bala sa mga bulan?
4: Happy birthday to you. Happy
3: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
0: Kanding?
3: Ay, birthday mo.
4: Ay, birthday mo? Congratulations!
5: Gula ka na.
3: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance ka magdaog sang kanding.
0: What you are waiting for?
3: Ay, birthday mo.
0: You send us ang imong ngalan, address kag ang contact number. Ay, birthday mo?
4: Happy birthday to you.
0: Pumati na kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw.
3: Ay, birthday mo. Diri lang sa number 1 95.1 IFM.
2: Ambot sa kanding may bangs
3: ang Idol Kong FM.
6: Alas 5 sa is. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo
8: kagga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
7: Asal Rican
8: Epic
7: Tipo.
8: DTX 500
7: Southon Plus Gold.
9: Kuso Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Southon Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
7: Southon Plus Gold. Mas pinalakas,
8: pinagali,
7: pinahusay.
8: Southon Plus Gold.
7: Pumili sa mga butika.
1: Number 1
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Indikit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi, subong nagnami na akon pamatya. Itibugit katama.
7: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
11: Nabalaan nyo ba lang na may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. May silimarina, may multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro isa ka hepatic protector. Upod ang husto nga pagkaon kag ehersisyo, makabuli kini sa pagmaintenar sang maayo nga kahimtangan sang atay. Mas nami pagid. Ang Liver Aid Pro mahimo man makabulig sa treatment sang chronic inflammatory conditions pareho sang fatty liver. Dumduma, Liver Aid Pro. Liver up na kita. Liver Aid Pro. Mabakal ang Liver Aid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Si Myla Baltan Peralta.
13: I was diagnosed with stage 2B ovarian cancer. Nung nagproductrice na ako, cancer-free na po ako. Wala na yung buo-buong dugo, wala ng buko. Bale, 3 years na ako yung living testimony.
12: Mag-doctrice Max. Mabakal sa mga butika.
6: Alas 5-8.
1: Number 1!
14: Ito ang IFM, the music and news FM station of RMN.
15: The Philippines' best.
14: Sa Iloilo, 95.1.
16: Hit after hit.

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: Ghost Dance. I Ghost Dance. Number
0: 1. Alas 5:24.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas, magabuti ka! Southone Plus Gold.
5: Ako galing si Sherry.
6: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Pinaghambal sa ako nga imnan ko kuno sang Southone Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Southone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southone Plus Gold. Sa mga butika. Anong mayroon sa Southone Plus Coffee Mix? Ang Southone Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Southone Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Southone Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. Tumutulong din magpapababar ng bad cholesterol. Southone Plus Coffee Mix. Pinakape. Southone Plus Coffee Mix. Southone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Number 1.
0: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
10: Si Roger Calonze.
11: May hapo ako sa una.
12: Tungod sa Dr. C,
11: siguro isa ka bulan, naglain ang kondisyon sang lawas. Mag-inom ka mo sang Dr. C kay Mayo Gineslawas.
10: Dr. C Max. Mabakal sa mga butika.
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
13: With regular use.
14: Naka-empress. Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis.
14: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
0: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: Duhod. Siko. Hawak.
15: Aray!
3: Konpirmi pas-an ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sa masami kung nagaedad na, kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthrosin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move! Mag-inom sang arthrosin adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Wala kwarta?
17: EIFM mo!
18: Ang bawat sa kandiga may bangs!
8: Number 1! EIFM!
19: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
20: Plus.
0: Ang keratin na may plus.
21: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
23: Alco Plus, Alco Plus!
24: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: Venga, may Bangs.
1: Mga idol, may nakita o kun masaksihan bala kamo nga aksidente, krimen, makatilingala, pinasahi kag makahlamot nga hitabo, dako nga event o kun kalamidad sa inyong lugar, kamo ang mangin I Patroller sang 95.1 IFM Iloilo. Kuhaan lang sang video o kun picture kag ipadala kalakip ang inyong report sa IFM Iloilo Facebook page. Basi ang balita mo, ang masunod namon nga i-feature sa page kag ibalita on air. Mangin mata kag dunugan sang IFM Iloilo. Mangin I Patroller na. Diri sa 95.1 IFM. Ang Idol Kong FM. Ginadulong man sa inyo sang
2: Marka Pabo Special Sutanghon by Radiant Store. Other products: Marka Pabo Special Bihon, Golden Manila Bihon, Pansit Canton Special Miswa, Pansit Molo Strips, Pansit Nomi, Pansit Ifuven, and Marka Pabo Frozen Products, Pansit Molo Balls, Shawmai Spring Rolls, Shawmai Wrapper, and Radiant French Fries. And also, Jerry's Homemade Delicacies, Jerry's Pinasugbo, Piaya, Barquillos, Bandi, Pansit Canton, kag Madamo pa, located at Barangay San Juan Molo. For orders, please visit their FB page.
3: Alas 5:39. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
4: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang ibo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500!
5: Maulan man? No worries, na amoy ko lubang damit.
6: Charm!
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumakablog sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Sampon Plus Gold.
10: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sampon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayo gid ang akon arthritis.
9: Sampon Plus Gold.
11: Mas pinalakas.
9: Pinagaling.
11: Pinahusay.
9: Sampon Plus Gold.
11: Mabili sa mga butika.
12: Anong mayroon sa Sampon Plus Coffee Mix?
13: Ang Sampon Plus Coffee Mix
12: ay may soya,
13: mangustin
12: at manunggay.
13: Sampon Plus Coffee Mix.
12: Ang bawat timpla ng Sampon Plus Coffee Mix
13: ay may manunggay.
12: Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon.
13: Tulong din magpapapabar ang bad cholesterol.
12: Sampon Plus Coffee Mix.
13: Pinakape.
12: Sampon Plus Coffee Mix.
14: Number 1.
15: Kapoy sa ot ah.
16: Nak, merienda time.
15: Wow, my favorite merienda. Angelina. Mapino. Humok-humok pag na-meet na-meet gidya.
16: Bau, bus da yun ba? Saot na tuliwat nak ah.
15: Nay, busog pa ko bala. Gusto mo, ma-appendix ko?
16: Wow! Angelina Bake Shop. Mapino, humok-humok, kag na-meet na-meet gidya.
15: Bakal na!
17: Kung ikaw nag-edad 50 pa sa kaparehas ko, mas dako na ang risgo sa paglasaw sa pananaw. Mas challenging ang pangadlaw-adlaw ng mga ulubrahon kasubong sang pagbasa, pagsulat, kag pagmaneho. Ang Optin ang may lutin na mahimo makabunig sa ikaayong lawas sang mata.

0: matuan ang epekto sang glaucoma, macular degeneration kag katarata. Makita gid ang ikaayong lawas. Mabakal ang Optin sa mga nagapangunang butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit. Samtang nagaedad, halungan ang pananaw sa bulig sang natural nga nutrisyon. Mag-inom sang Optin adlaw-adlaw. Available sa mga leading drugstores nationwide.
1: Gikan sa number

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: That song was brought to you by Tanduay Light, Gaan ng May Kasama.
2: What's going on?
3: I goes dance.
4: Believe it, mama.
3: I goes dance.
5: Number one.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
8: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
7: 24 po.
8: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
7: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili po ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
8: Oo.
7: Opo, maganda pala yung rice cookie na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
8: Oo.
7: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Bio. Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Pamakal sa mga butika.
10: D3 Bio. Sunfone Plus Gold.
12: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunfone Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
10: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfone Plus Gold.
13: Anong mayroon sa Sunfone Plus Coffee Mix? Ang Sunfone Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Sunfone Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Sunfone Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon at tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Sunfone Plus Coffee Mix. Pinakape. Sunfone Plus Coffee Mix.
14: Plus, kung ano ganing nakita nyo nga malain, hindi nyo pag-ilugon ha?
15: Oo, ma'am!
14: O ikaw, Tiklay, anong malain nga nakita mo kay Istoy?
15: Ang kadungolya, ma'am!
14: Ikaw, Istoy, anong nakita mo kay Tiklay?
16: Ang pantiya, ma'am!
17: Ang bot sa kandiga may bangs!
10: Sunfone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunfone Gold Coffee Mix.
10: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Duhod, siko, hawak.
19: Aray!
10: Konpirmi pasan ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sa masami kung nagaedad na, kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthricin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang arthricin adlaw-adlaw. Mabakal ang arthricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang arthricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
20: unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin.
0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS
21: 2M Blend Black Coffee. The best for digestion. 2M Blend Black Coffee. The best for weight loss. 2M Blend Black Coffee. Healthy ka na, sexy ka pa. Bili na sa mga suki niyong botika at grocery stores.
5: Number one.
22: Pre, si Gerald Anderson to.
1: Mabangis na Extra Strong Beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 1748S 2024. Drink responsibly.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
22: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
24: Long have we waited.
25: Panduway First Five.
24: Zach Tabudlo.
25: Woji.
24: December Avenue.
25: Parokya ni Edgar.
24: And Kamikaze.
25: On May 15 at Gaisano Capital Mall Open Grounds.
24: Panduway First Five.
25: Brought to you by Tanduway, the world's number one rum.
24: Get free tickets when you purchase select Tanduway products in participating outlets.
25: Visit the Tanduway First Five official Facebook page for more details.
24: Promo runs from February 27 to May 15, 2026.
25: Pretty much FDIC FRR Permit Number 0242 Series of 2026.
24: Drink responsibly for 18 years old and above.

0: pasaí mo.
1: Kande!
0: Ay! Birthday mo!
1: Ay! Birthday mo? Congratulations! Gula ka na!
0: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance sa kabagtaog sang kande!
1: What you are waiting for?
0: Ay! Birthday mo!
1: You send us ang imong ngalan, address, kagang contact number! Ay! Birthday mo?
2: Happy birthday to you!
1: Kumati na! Kag magtaog sang kande kada bulan ang raffle draw!
0: Ay! Birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM!
3: Ang bot sa kande nga may bangs!
0: Ang Idol Kong FM!
4: Alasigi 5.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS TTX 500.
7: Ilay Ilay De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
8: Saan naginom ka?
9: DTX 500.
8: Ilan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 naging
6: DTX 500.
10: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
12: Kung ikaw nag-edad 50 pa sa kaaprihas ko, mas dako na ang risgo sang paglasaw sang pananaw. Mas challenging ang pangadlaw-adlaw ng mga ulubrahon kasubong sang pagbasa, pagsulat, kag pagmaneho. Ang Optin ang may lutin na mahimo makabulig sa ikaayong lawas sang mata. Ginabatuan ang epekto sang glaucoma, macular degeneration, kag katarata. Makita gid ang ikaayong lawas. Mabakal ang Optin sa mga nagapangunang butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit. Samtang nagaedad, halungan ang pananaw sa bulig sang natural nga nutrisyon. Mag-inom sang Optin adlaw-adlaw. Available sa mga leading drugstores nationwide.
13: Number 1.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ronald, may bag-o kong diskubre nga pang malakasan nga kape.
16: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako gali sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit na yun akong ulo, kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
18: Kagsubong ka namin isa kon paminsaron.
14: Mighty C, mabaka sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Ako gali si Irene Grace Contreras. Naabutan gid nga daw wala na gid ako matabangan nga nagtaas-taas na gid akong BP nga ginsugod ako sa hospital. Take na kon ang Life Extension Vitamin D3. Ang akon nga ba matyaga nag-ayo gid.
19: Diri mo na itaya ang imong health sa sigurado nga epektibo. Life Extension Vitamin D3.
4: Alas 6:07.
1: Number 1.
21: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM station of RMN.
22: The Philippines' best.
21: Sa Iloilo.
22: Sa Iloilo.
21: 95.1.
23: Hit after hit, IFM Philippines.
24: Member KBB.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Ano
1: tayo
3: ng ako niya allergy?
1: Mighty Sick! Sa mga butika. Sunphone Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sunphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunphone Plus Gold. Mabili sa mga butika. Sunphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Sunphone Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit gid, may free collagen ang guta tayon kapa.
1: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Tuhod, siko, hawak.
6: Aray!
1: Konpirmi pas-an ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sa masami kung nagaidad na, kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthricin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move! Mag-inom sang arthricin adlaw-adlaw. Mabakal ang arthricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang arthricin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
11: With regular use.
12: Naka-empress.
11: Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
11: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
13: Empress Shampoo. For impressive hair.
14: Good morning, Nay. I'm ready for school. Ano balon ko?
15: Morning, Nak. Ano pa? Siyempre, paborito mo nga tinapay.
14: Wow! Angelina! Mapino, humakumok, kag namit-namit, gidya.
15: Te, perfect kinikaroon ng exam sa school, eh, no?
14: Nay, excited!
15: Wow! Angelina Bake Shop. Mapino, humakumok, kag namit-namit, gidya.
14: Bakal na!
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus.
18: Keratin Plus.
19: Ang keratin na may plus.
20: Dabo, ta?
21: EIFM mo.
22: Ang bawat sa kandiga may bangs.
23: Number one!
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift,
26: OT,
25: Breadwinner.
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
28: Siyempre, hindi nyo akong masasagot.
27: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
28: Alco Plus, Alco Plus.
29: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
30: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka
31: sa Unli.
30: Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid. prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.

0: Pioneer Epoxy, heavy duty pandikit at pang-repair ng cracks. Pioneer Epoxy, tatak ng matibay.
1: Dubai na to.
2: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: This song is brought to you by Liver Aid Pro. May silim na rin na, may multivitamins pa. Amoy na ang Liver Aid Pro. Bulig sa pagatipan sa ngatay. Liver up na kita with Liver Aid Pro.
1: That song is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
2: Ladies and gentlemen, lamigid yun sa IMM.
3: Mas taga-enjoy ko every time kung mamati ko sa
4: IMM. Pwede ka ay sa banyo, sa kwarto.
3: God bless it, more power to your station.
5: Sa IMM. 95.1
6: Number 1 IMM.
7: Ang bot sa kandi nga may bangs.
8: Password!
9: Kanding, kanding, IFM, IFM, IFM. Kanding, kanding.

0: Venga, may Bangs.
1: Mga idol, may nakita o kung masaksihan bala kamo nga aksidente, krimen, makatilingala, pinasahi kag makahlamot nga hitabo, dako nga event o kung kalamidad sa inyong lugar, kamo ang mangin ay patroller sang 95.1 IFM Iloilo. Kuhaan lang sang video o kung picture kag ipadala kalakip ang inyong report sa IFM Iloilo Facebook page. Basi ang balita mo, ang masunod namon nga i-feature sa page kag ibalita on air. Mangin mata kag dulugan sang IFM Iloilo. Mangin ay patroller na. Diri sa 95.1 IFM. Ang Idol Kong FM. Ginadulong man sa inyo sang
2: Marka Pabos Special Sutanghon by Radiant Store. Other products: Marka Pabos Special Bihon, Golden Manila Bihon, Pancit Canton Special Miswa, Pancit Molo Strips, Pancit Nomi, Pancit Ifuven, and Marka Pabo Frozen Products. Pancit Molo Balls, Shawmai Spring Rolls, Shawmai Wrapper, and Radiant French Fries. And also Jerry's Homemade Delicacies, Jerry's Pinasugbo,

0: Heavy duty katin lo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
3: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
4: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
3: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Number 1.
7: Andong mayroon sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Santhon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Santhon Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Santhon Plus Coffee Mix. Pinakape. Santhon Plus Coffee Mix.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas.
8: At gaganda ka pa.
0: Life Extension Vitamin D3.
10: Meron dito Dayon Senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor nga, operahan na nga kung baga. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, BK. Ano na batyagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Life Extension Vitamin D3, sigurado epektibo.
0: Itatak sa atong paminsaron ng brands ng Vitamin D3 nga sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3.
2: Tuhod, siko, hawak.
11: Aray!
2: Konpirmi pas-an ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama sa mi kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang Arthrisin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move! Mag-inom sang Arthrisin adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Palaubog ang bana?
13: EIFM mo!
14: Ang bot sa kanding may bangs.
15: Number 1!
16: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
17: Charm! Fabcon! Pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm!
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS!
19: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
20: Santhon Plus
19: Herbal Capsule.
20: May mangustin at malunggay.
19: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
20: Inumin araw-araw.
19: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
20: Santhon Plus Herbal Capsule.
19: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
20: Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
20: Santhon Plus
19: Herbal Capsule.
20: May mangustin at malunggay.
19: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
20: Inumin araw-araw.
19: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
20: Santhon Plus Herbal Capsule,
19: ang Suplemento in 1 na maasahan.
20: Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin?
21: Mmm!

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: What's going on?
3: I goes dance.
4: Believe it, mama.
3: I goes dance.
5: Number one.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Anong mayroon sa Santhon Plus Coffee Mix? Ang Santhon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Santhon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Santhon Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. Tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Santhon Plus Coffee Mix. Pinakape. Santhon Plus Coffee Mix.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
9: nanakas,
11: at gaganda ka pa.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga.
12: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
12: Max Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
14: Tuhod, siko, hawak.
15: Aray!
14: Kumpirmi pasan ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sa masami kung nagaedad na, kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthricin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang arthricin adlaw-adlaw. Mabakal ang arthricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang arthricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Dali lang pre, ha?
17: Sige pre.
16: Hello? Ma-order ko gani? Oo. Sa Lunes, 45,000 kabilog. Na. Sa Miyerkules naman, 250,000 kabilog. Sa Sabado, 400,000 kabilog. Oo. Kaso on delivery lang ha. O sige. Bye.
17: Pre, damay yung negosyo tao. Damo order mo ba?
16: Amo ginaya pre. Ga asinso man eh.
17: Ano negosyo mo man?
16: Munggo.
18: Ang bot sa kandiga may banks.
19: Kape na pampa-healthy, kape na pampa-sexy.
20: 2M Blend Black Coffee.
21: 2M Blend Black Coffee.
19: With malunggay and mangosteen, L-carnitine, yerba mate, and Garcinia Cambogia extracts. Healthy pa dahil pinatamis ng stevia.
20: 2M Blend Black Coffee.
19: Healthy ka na, sexy ka pa.
20: 2M Blend Black Coffee.
19: Pili na sa mga suki niyong botika at grocery stores.
22: Sis, ganda ng hair.
23: Naka-empress.
22: Impressively smooth, shiny, and healthy.
23: With regular use.
22: Naka-empress. Nakaka-impress.
23: Try mo na, sis.
22: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
24: Empress Shampoo. For impressive hair.
25: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
26: Ang keratin na may plus.
27: Keratin Plus.
28: Ang keratin na may plus.
29: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na.
30: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly.
31: Cheers sa barkada nating
32: Night Shift!
31: OT!
32: Breadwinner!
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
1: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: Number one!
3: Bangon na ta, shift na ko. Future.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Op. Kalma lang, aban sita.
2: 95.1.
3: Number 1.
1: Ang bot sa kandinga may bangs.
2: Mga idol, birthday mo ba sa buong bulan?
4: Happy birthday to you. Happy
2: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
5: Kanding?
2: Ay, birthday mo.
5: Ay, birthday mo? Congratulations!
4: Gula ka na.
2: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance ka magdaog sang kanding.
5: What you are waiting for?
2: Ay, birthday mo.
5: You send us ang imong ngalan, address, kagang contact number. Ay, birthday mo?
4: Happy birthday to you.
5: Kumati na! Kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw.
2: Ay, birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM.
1: Ang bot sa kanding may bangs.
2: Ang Idol Kong FM.
6: Alas 7:02. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
7: Mahig ko bala ang imo dugo?
8: DTX 500!
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
7: Gasama sami,
8: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
7: DTX 500!
8: Masalikan DTX 500!
9: Nabalaan nyo ba lang na may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro! May silimarina, may multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro isa ka hepatic protector. Upod ang husto nga pagkaon kag ehersisyo, makabulig ini sa pagmaintenar sang maayong kahimtangan sang atay. Mas nami pagid. Ang Liver Aid Pro mahimo man makabulig sa treatment sang chronic inflammatory conditions pareho sang fatty liver. Dumduma! Liver Aid Pro! Liver up na kita! Liver Aid Pro! Mabakal ang Liver Aid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ako si DJ James Kay De Liomes. Sang una, boron ginang akon nga mata kag hindi ako makabasa sa mga magagmay nga mga litra. Umpisa sa naginom ako everyday sang Doctor C Max twice a day after meal, subong masanag na ginang akon nga mata kag wala na ako gasuksok sang antipara.
2: Mag Doctor C Max. Mabakal sa mga butika.
3: Number

0: Goes dance. I goes dance. Number
1: one. Alas 7:18.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mamakal, sumang buti ka.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
5: Babaka sa mga butika.
3: Andong mayroon sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Santhon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Santhon Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. Tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Santhon Plus Coffee Mix. Pinakape. Santhon Plus Coffee Mix.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress.
7: Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
0: Number one.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: At bilis ang mabuti ka.
11: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
14: Si Jorafel Arellano.
15: Na mild stroke ako. Bumalik agad yung magandang health ko dahil sa tulong ng Dr. C. Max. Best thing na dapat i-invisan natin is yung health natin. Mag-Dr. C. Max tayo. The Sala. Best product.
14: Mag-Dr. C. Max. Mabakal sa mga butika.
3: Duhod. Siko. Hawak.
16: Aray!
3: Konpirmi pas-an ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama-sami kung nagaidad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthricin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move! Mag-inom sang arthricin adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthricin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Labo problema!
18: EIFM mo!
19: Ang bot sa kanding may bangs!
12: Number 1! EIFM!
0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
7: Keratin Plus.
0: Ang keratin na may plus.
2: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
1: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
2: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
1: Alco Plus, Alco Plus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 95.1. Number one.
1: Ambo, tsaka ndenga may banks.

0: trials in 2017. Nagbutang sila sang 72 patients sa ginatawag na control group, samtang 70 patients naman ang yara sa intervention group. Ang intervention group nakabaton sang 50,000 IU of vitamin D3 once every 2 weeks. Ang control group naman gintagaan sang placebo. Both the placebo kag vitamin D ginhatag sa mga pasyente hasta sa 36th week of pregnancy nila. Napamatud-an nga ang nabelong sa intervention group nga nagtake sang standalone nga vitamin D3 may mas nubo ang probability nga magka-preeclampsia kung ikumparar sa control group nga mas mataas ang posibilidad nga magka-preeclampsia. Sa mga tagpalamati naton nga nagabusong, very significant ang pagtuon nga ini. Amo ina ko nga, we are very confident and highly recommend ang daily supplementation sang Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga safe sa mga nagabusong. Tanan kita nagkakinhanglan sang vitamin D kay nagabulik ini sa aton nga maka-absorb sang tsakto nga amount sang calcium kag phosphate. Labi na gid sa mga nagabusong kay makabulig ini develop sang baby's bones, teeth, kidneys, heart and nervous system. Abyan, ang Life Extension Vitamin D3 isa ka dekalidad, puro, advanced formulated, science-based, natural, kag may mataas nga bioavailability. Ambot silingon sigurado nga may active effect sa aton lawas. With high potency kag standalone nga vitamin D3, ini tested and proven na naton for more than 8 years diri sa Pilipinas. Iniman, himo sang isa ka prestigious company, ang Life Extension Foundation sa Florida, USA, nga 40 years na nga nagapanguna sa international health and wellness.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Madamo nga salamat sa inyo pagpamati, hindi pagkalipatan for stronger immunity kag para makalikaw sa pre-eclampsia during pregnancy, dapat mag-take adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mayo nga balita para sa tanan, ang Life Extension Philippines nag-offer sang libre pero quality nga medical check-up for your convenience and savings. Kaupod sang amon mga medical doctors nga magahatag sang libre nga reseta, prescription kag consultation for prevention rather than intervention sa anuman nga mga banatian. Ang Life Extension Philippines nag-offers ang libre pero quality nga medical check-up nga may dekalidad nga pagtatap kaupod sa mga medical doctors nga magahatag sang libre nga reseta, prescription kag konsultasyon for prevention rather than intervention sa anuman nga banatian. Magkadto lang sa main branch ng Life Extension Clinic and Laboratory sa Robinson's Place, Iloilo de Leon Wing. May ara man kita clinic sa lower ground floors ang SMCT Iloilo. May clinic man kita sa Kilid Tagbak Barangay Hall sa Santa Barbara, Iloilo, sa Santos Building, Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Kilid San Total Gasoline Station. Sa mga taga Pasig City naman, ara lang kita sa Simeon Aguilar Street sa Kilid San Countryside Convenience Store. Sa mga taga Estancia, Iloilo, ara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 1, Estancia, Iloilo.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Alas 7:41.
4: Ang oras ginahatag sa inyo sang Liver Aid Pro para sa mas maayong liver function. Liver Aid Pro. Liver up na kita with Liver Aid Pro.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1!
8: Santo Plus Herbal Capsule.
7: Adunay mangosteen o kamunggay.
8: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
7: Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
8: Santo Plus Herbal Capsule.
7: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1!
8: Santo Plus Herbal Capsule.
7: Adunay mangosteen o kamunggay.
8: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
7: Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
8: Santo Plus Herbal Capsule.
7: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
9: Number 1 Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work.
11: Kamo ang Santon Gold Coffee Mix.
10: Maluwas nga manamit ang sabon.
11: May collagen kag glutathione.
10: Makapahubin pasang na work.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
12: Nanakas.

0: gagan ka pa.
1: Duhod, siko, hawak.
2: Aray!
1: Konpirmi pas alang sakit sa lutalutahan. Say na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama sa mi kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthrisin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang arthrisin adlaw-adlaw. Mabakal ang arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang arthrisin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gikan

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. What's going on?
2: I goes down.
3: Believe it, mama.
2: I goes down.
4: Number one.
5: D3 Bio.
6: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mabakal, sumang butika.
5: Cellphone Plus Gold.
8: Kuya si Mercy, ara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulutan tuwa ka bulan noong pawan
5: ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
7: Pumili sa mga butika.
5: Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Kaya inbidyang sabor sang Cellphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Pabibili sa mga butika.
5: Duhod, siko, hawak.
10: Aray!
5: Konpirmi pas-an ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama-sami kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthricin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang arthricin adlaw-adlaw. Mabakal ang arthricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang arthricin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Number 1.
11: Atensyon mga kaibigan, ang paborito mong 2M, apat na! 2M Blend Instant Coffee, 2M Plus Instant Juice Drink with Guyabano, 2M Choco with Chlorella, and 2M Blend Black Coffee. Pili na sa mga suking yung butika at grocery stores.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
13: unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect.
12: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
12: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
14: ACS. Sis, ganda ng hair.
15: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
15: Naka-empress. Nakaka-impress.
14: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
16: Empress Shampoo. For impressive hair.
17: Die.
18: Ano, sir?
17: Nagpabakal si Mrs. ko abis ang gloves eh. Pero, nalipatan ko ang size.
18: Uyati na lang ang kamot ko, sir.
17: Nagpabakal pagid sa diabra.
19: Ang bot sa kandiga may bangs.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus.
10: Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba?
6: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
5: Ratso to eh.
6: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako Plus, Alco Plus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
0: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
14: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
13: Ganyan ang Pinoy!
19: Ang Pilipino may isang salita.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, dito ako believe.

0: Kalma lang, Aban Sita.
1: 95.1 Number
2: 1 Ang bot sa kandinga may bangs.
3: Mga idol, birthday mo bala sa buong bulan?
4: Happy birthday to you! Happy
3: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
5: Kanding?
3: Ay, birthday mo!
4: Ay, birthday mo? Congratulations! Gula ka na!
3: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance sa kabagdaog sang kanding.
5: What you are waiting for?
3: Ay, birthday mo!
5: You send us ang imong ngalan, address, kagang contact number! Ay! Birthday mo!
4: Happy birthday to you!
5: Kumati na! Kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw!
3: Ay! Birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM!
2: Ang bot sa kanding may bangs!
3: Ang Idol Kong FM!
6: Alas 8.04.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS TTX 500.
9: Gina Cano, ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kapila ka mag-inom
11: sa TTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
11: Subong kamusta?
9: Oi na, halin sa nag-take kami sa TTX 500 ay nigo ginabatya.
8: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama. Tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Kung ikaw nag-edad 50 pa sa kaaprihas ko, mas nako na ang risgo sa paglasaw sa pananaw. Mas challenging ang pangadlaw-adlaw ng mga ulubrahon kasubong sang pagbasa, pagsulat, kagpagmaneho. Ang Optin ang may lutein nga mahimo makabulig sa ikaayong lawas sang mata. Ginabatuan ang epekto sang glaucoma, macular degeneration kag katarata. Makita gid ang ikaayong lawas. Mabakal ang Optin sa mga nagapanguna nga butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit. Samtang nagaedad, halungan ang pananaw sa bulig sang natural nga nutrisyon. Mag-inom sang Optin adlaw-adlaw, available sa mga leading drugstores nationwide. Never!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan yung brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Andong mayroon sa Sunthon Plus Coffee Mix. Ang Sunthon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Sunthon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Sunthon Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. Tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Sunthon Plus Coffee Mix. Pinakape. Sunthon Plus Coffee Mix.

0: goes dance. Number
1: one. Alas 8:20.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man-cala-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
6: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
3: Si Myla Baltan Peralta.
8: I was diagnosed with stage 2B ovarian cancer. Nung nagto-doctrice na ako, cancer-free na po ako. Wala na yung buo-buong dugo, wala nang bukol. Bale, 3 years na ako yung living testimony.
3: Mag-doctrice Max! Mabakal sa mga butika.
9: Baho ilok, ang tupad mo sa jet!
10: EIFM mo!
11: Ang bot sa kandinga may bangs!
6: Number 1!
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
12: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Tuhod. Siko. Hawak.
14: Aray!
12: Kumpirmi pas-al ang sakit sa lutalutahan. Say na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama-sami kung nagaidad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthrisin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang arthrisin adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sis, ganda ng hair!
16: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy
15: with regular use.
16: Naka-empress! Nakaka-impress!
15: Try mo na, sis!
16: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
17: Empress Shampoo for impressive hair.
18: Number 1!
19: Andong meron sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Santhon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Santhon Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. Tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Santhon Plus Coffee Mix. Pinakape. Santhon Plus Coffee Mix.
20: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
21: Ang keratin na may plus.
22: Keratin Plus.
23: Ang keratin na may plus.
24: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
25: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas

0: This song is brought to you by Optin Lokin Capsule. At ipano ng mata sa bulig sang Optin. Kita ungid ang kayuhan.
1: Ladies and gentlemen, namigid yun sa IMM.
2: Basta ka-enjoy ko every time kung mamati ko sa
3: IMM. Pwede ka ay sa banyo, sa kwarto.
2: God bless it, more power to your station.
4: Sa IMM 95.1
5: Number 1 IMM.
6: Ang bot sa kanding nga may bangs.
7: Kanding, kanding, IFM, IFM, IFM, kanding, kanding.

0: Dengame Bangs.
1: Mga idol, may nakita o kung masaksihan bala kamo nga aksidente, krimen, makatilingala, pinasahi kag makahlamot nga hitabo, dako nga event o kung kalamidad sa inyong lugar, kamo ang mangin ay patroller sang 95.1 IFM Iloilo. Kuhaan lang sang video o kung picture kag ipadala kalakip ang inyong report sa IFM Iloilo Facebook page. Basi ang balita mo, ang masunod namon nga i-feature sa page kag ibalita on air. Mangin mata kag dulugan sang IFM Iloilo. Mangin ay patroller na. Diri sa 95.1 IFM. Ang Idol Kong FM. Ginadulong man sa inyo sang
2: Marka Pabos Special Sutanghon by Radiant Store. Other products: Marka Pabos Special Bihon, Golden Manila Bihon, Pancit Canton Special Miswa, Pancit Molo Strips, Pancit Nomi, Pancit Ifuven, and Marka Pabo Frozen Products. Pancit Molo Balls, Shawmai Spring Rolls, Shawmai Wrapper, and Radiant French Fries. And also, Jerry's Homemade Delicacies. Jerry's Pinasugbo, Piaya, Barquillos, Bandi, Pancit Canton, kag Madamo pa. Located at Barangay San Juan Molo. For orders, please visit their FB page.
3: TTX 500.
4: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
5: Karong pila na may mo sugar?
4: 136 na lang. Naami, inadyo kayo akong tulog sa TTX 500.
3: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sa si Jake, una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, namigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka mga butika. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala. Ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Number 1.
9: Life extension, vitamin D3.
10: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
9: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Tuhod, siko, hawak.
11: Aray!
3: Konpirmi pasan ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sa masami kung nagaedad na, kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthrisin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move! Mag-inom sang arthrisin adlaw-adlaw. Mabakal ang arthrosine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang arthrosine ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Nak, bugtaw na! Breakfast is ready!
13: Wow! Toasted Angelina, itlog kagatas! Mapino, humok-humok pag na-meet na, meet gidya!
12: Ahem, hinahinay lang nak, basi madunlan ka.
13: Nay, sige lang bala, kay wala man ko gana. Lagana mag-untat!
12: Angelina Bake Shop. Mapino, humok-humok, kag na-meet na meet gidya.
13: Bakal na!
14: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Alco Plus, Alco Plus!
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. What's going on?
2: I goes dance.
3: Believe it, mama.
2: I goes dance.
4: Number one.
5: Payo. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Mga butika.
6: Southon Plus Gold.
8: Ako galing si Shirley.
9: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
8: Pinaghambal sa akon nga imnan ko kuno sang Southon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
6: Southon Plus Gold.
7: Mas pinalakas.
6: Pinagaling.
7: Pinahusay.
6: Southon Plus Gold.
7: Sa mga butika.
6: Southon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, may bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Southon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
7: lalakas,
6: at gaganda ka pa.
11: Kung ikaw nag-edad 50 pa saka, parehas ko, mas dako na ang risgo sa paglasaw sa pananaw. Mas challenging ang pangadlaw-adlaw ng mga ulubrahon kasubong sang pagbasa, pagsulat, kagpagmaneho. Ang Optin ang may lutein nga mahimo makabulig sa ikaayong lawas sang mata. Ginabatuan ang epekto sang glaucoma, macular degeneration kag katarata. Makita gid ang ikaayong lawas. Mabakal ang Optin sa mga nagapanguna nga butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Samtang nagaedad, halungan ang pananaw sa bulig sang natural nga nutrisyon. Mag-inom sang Optin adlaw-adlaw. Available sa mga leading drug stores nationwide.
12: Wow, madamo sang tawo sa ginakasal ho. Ari mo ay.
13: Sa skuhan, tabla ka mo. Ari ay, masingkit tabla. Hindi madayon ang kasal ngay na.
14: Uy, hindi ko na madayon ang kasal ho.
13: Hindi ko na madayon ang kasal. Oo, hindi madayon ang kasal ngay na. Kay ako, ang banas ang babae ngay na.
14: Tata, kalma lang. Lubong niya to.
15: Ang bot sa kandiga may bangs.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS!
21: 2M Choco, ang healthy na choco para sa mabilis at maayos na paglaki ng inyong mga anak. 2M Choco, ang healthy na choco. Mayroong malunggay, mangosteen at chlorella. Pinatamis ng stevia. 2M Choco, ang healthy na choco. Bili na sa mga suki niyong grocery stores.
22: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sine sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuma daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Up, up, up, up, up, up, up. Kalma lang, aban sita.
2: 95.1.
3: Number 1.
1: Ambo, tsakandinga may bangs.
4: Mga idol, birthday mo pala sa buong bulan?
5: Happy birthday to you! Happy
4: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo!
6: Kanding?
4: Ay! Birthday mo!
5: Ay! Birthday mo? Congratulations! Gula ka na!
4: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance sa kabagdaog sang kanding!
6: What you are waiting for?
4: Ay! Birthday mo!
6: You send us ang imong ngalan, address, kagang contact number! Ay! Birthday mo!
5: Happy birthday to you!
6: Kumatita! Kagmagdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw!
4: Ay! Birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM!
1: Ang bot sa kanding may bangs!
4: Ang Idol Kong FM!
7: Para sa matinlo nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay,
8: DTX 500.
7: Masaligan,
8: epektibo,
7: DTX 500.
9: Andong mayroon sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Santhon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Santhon Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon at tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Santhon Plus Coffee Mix. Pinakape. Santhon Plus Coffee Mix.
10: Tuhod, siko, hawak.
11: Aray!
10: Konpirmi pas-an lang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama-sami kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthricin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move! Mag-inom sang arthricin adlaw-adlaw. Mabakal ang arthricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang arthricin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Number

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Anong meron sa Santhon Plus Coffee Mix? Ang Santhon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Santhon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Santhon Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Santhon Plus Coffee Mix. Pinakape. Santhon Plus Coffee Mix.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pancho, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, hindi ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas?
4: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay po.
4: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Alas 9.08.
7: Number 1!
8: Ito ang IFM. The Music and News FM Station of RMN.
9: The Philippines' best.
8: Sa Iloilo.
10: Sa Iloilo.
8: 95.1.
11: Hip after hip, IFM Philippines.
12: Member KBB.

0: You and I.
1: You and I.
2: Mug and Joy.
1: You and I.
3: Number one.
4: Alas 9:21.
5: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Ati panunang mata sa bulig sang Optin. Kita ungid ang kayuhan.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Matatag sa mga butika.
9: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
11: Santong Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santong Gold Coffee Mix.
11: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Wala ka pasar?
14: EIFM mo!
15: Ang bawat sa kandiga may bangs...
16: Duhod, siko, hawak.
17: Aray!
16: Kumpirmi pas-an ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sa masami kung nagaedad na, kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthricin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang Arthricin adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sample Plus Gold.
18: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santol Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
11: Sample Plus Gold.
19: Mas pinalakas,
11: pinagaling,
19: pinahusay.
11: Sample Plus Gold.
19: Mabili sa mga butika.
20: Si Roger Calonce.
21: May hapo ako sang una. Tungod sa Dr. C, siguro isa ka bulan naglain ang kondisyon sang lawas. Mag-inom ko mo sang Dr. C kay mayo ginis lawas.
20: Mag-Dr. C Max. Mabakal sa mga butika.

0: This song is brought to you by Pioneer Marine Epoxy, heavy duty water resistant adhesive ang tatak ng matibay.
1: Kapalipay sa imo.
2: Wala na ngayon, spam daw mga buang ito.
3: Ngayon tayo mga nini, alert na to sa I.
4: 95.1
5: Number 1
6: IFM. Ang bot sa kandinga may bangs.
7: Password! Kanding, kanding, IFM, IFM, IFM. Kanding, kanding,

0: Pégame, Banks.
1: Alas 9:34.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Mag-TDX 500!
4: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: TDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis Whoa. TDX 500!
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1!
6: Santon Plus
5: Herbal Capsule.
6: May mangustine at malunggay.
5: Dobling sangkap sa isang kapsula.
6: Inumin araw-araw,
5: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Santon Plus
5: Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1!
6: Santon Plus
5: Herbal Capsule.
6: May mangustine at malunggay.
5: Dobling sangkap sa isang kapsula.
6: Inumin araw-araw,
5: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Santon Plus
5: Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
9: Number 1.
10: Duhod, siko, hawak.
11: Aray!
10: Konpirmi pas-an ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sa masami kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthricin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane na mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move! Mag-inom sang arthricin adlaw-adlaw. Mabakal ang arthricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang arthricin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Goodbye.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede makaistorya si Sir Rickmar Bibit?
3: Sir Rickmar na sir. May rashes ba lang? Basta nga mga sa ulo ko daw mga sa scalp ko bla. Basta ako ganit daw natinalag lang. Kasi wala kita ya. Life Extension Vitamin D3. Namin ito yung talawa.
1: Itatak sa atong pabinsaro ng brands ng Vitamin D3 nga sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: You and I.
3: You and I.
4: Aragoy tiyo masakit.
3: I am.
5: You and I.
6: Number one.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio!
9: Yung may VCO!
8: Ang VCO!
9: Yung may D3!
8: Mapakats, mga buti ka!
10: Kung ikaw nag-edad 50 pa sa kaaprehas ko, mas dako na ang risgo sa paglasaw sang pananaw. Mas challenging ang pangadlaw-adlaw ng mga ulubrahon kasubong sang pagbasa, pagsulat, kagpagmaneho. Ang Optin ang may lutin na mahimo makabulig sa ikaayong lawas sang mata. Ginabatuan ang epekto sang glaucoma, macular degeneration, kag katarata. Makita gid ang ikaayong lawas. Mabakal ang Optin sa mga nagapangunang butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit. Samtang nagaedad, halungan ang pananaw sa bulig sang natural nga nutrisyon. Mag-inom sang Optin adlaw-adlaw. Available sa mga leading drugstores nationwide.
11: Andong meron sa Sunthon Plus Coffee Mix. Ang Sunthon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Sunthon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Sunthon Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Sunthon Plus Coffee Mix. Pinakape. Sunthon Plus Coffee Mix.
12: Number 1.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS!
19: Gusto mo ba ng pampalamig na healthy? Mag 2M Plus Instant Juice Drink. Hindi lang lasang guyabano. Gawa ito sa tunay na guyabano. May xanthones mula sa mangosteen. May malunggay pa at pinatamis ng stevia. 2M Plus Instant Juice Drink. Bili na!
20: Super Fiber.
21: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasye ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
22: Super Fibers ang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.

0: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Op, op, op, op, op, op, op. Kalma lang, Abansita.
2: 95.1
3: Number 1
1: Ang bot sa kandinga may bangs.
4: Mga idol, birthday mo pala sa buka bulan?
5: Happy birthday to you! Happy
4: kung birthday mo, birthday may kanding kami nga regalo para sa imo.
6: Kanding?
4: Ay, birthday mo!
5: Ay, birthday mo?
6: Congratulations!
5: Gula ka na!
4: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID ng my birthday kay ikaw may chance na kabagdaog sang kanding.
6: What you are waiting for?
4: Ay, birthday mo!
6: You send us ang imong ngalan, address, kagang contact number! Ay! Birthday mo!
5: Happy birthday to you!
6: Pamati na! Kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw!
4: Ay! Birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM!
1: Ang bot sa kanding may bangs!
4: Ang Idol Kong FM!
7: GTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
8: Ilatong score gani?
9: 470.
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa
9: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
7: GTX 500. Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, buti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra. Alito gid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best get pagpabaskog sa lawa.
7: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
7: Cellphone Plus Gold.
12: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.

0: Malupit. Sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Tuhod. Siko. Hawak.
3: Aray!
2: Konpirmi pas-an ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama-sami kung nagaidad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthricin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane na mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang arthricin adlaw-adlaw. Mabakal ang arthricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang arthricin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Number 1!
4: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM Station of RMN.
5: The Philippines' best.
4: Sa Iloilo.
6: Sa Iloilo.
4: 95.1.
7: Hit after hit, IFM Philippines.
8: Member KBB.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
2: Magalingin pala ang imong nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Fried! All you need is Fried!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
9: Ako si DJ James Kay De Liomes. Sang una, buron ginangakon nga mata kang hindi ako makabasa sa mga magagmay nga mga litra. Umpisa sa naginom ako everyday sang Doctor C Max twice a day after meal. Subong masanag na ginangakon nga mata kag wala na ako gasuksok sang antipara.
10: Mag Doctor C Max! Mabakal sa mga butika.
11: Duhod, siko, hawak.
12: Aray!
11: Kumpirmi pas-an ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama-sami kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang Arthrisin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang Arthrisin adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siki.
1: Kapalipay sa imo.
0: Pulay na ngayon. Pem daw mga buang ito.
2: Mga intay mga nini. Alert na to sa ay.
3: 95.1 Number 1
4: Ambo at sa kandega may bangs.

0: Dengan may bangs.
1: This song is brought to you by Arthrosyn Joint Supplement. Nagahinay ang giho bangod sa joint pain kag arthritis? Mag Arthrosyn. Duhod, siko, hawak.
2: Aray!
1: Konpirmi pas-an ang sakit sa luta-lutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama-sami kung nagaedad na, kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang Arthrosyn. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang luta-lutahan. Make the right move. Mag-inom sang Arthrosyn adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
1: Yung may D3.
3: Mga butika.
4: Ang 2M Blend Instant Coffee, may xanthones at malunggay.
5: May xanthones at malunggay?
4: Oo, xanthones at malunggay. Pinatamis pa ng stevia, ang pampatamis ng mga diabetic.
6: 2M Blend Instant Coffee, dito ka na sa healthy.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Duhod, Siko, Hawak.
2: Aray!
1: Kung permipas alang sakit sa lutalutahan, sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama-sami kung nagaedad na, kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthricin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang Arthricin adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthricin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
1: Duhod, Siko, Hawak.
2: Aray!
1: Kung permipas alang sakit sa lutalutahan, sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama-sami kung nagaedad na, kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang Arthricin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang Arthricin adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthricin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: TTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
8: TTX 500.

0: 95.1. Number
1: 1. Ang bot sa kandega may bangs.
2: Mga idol, birthday mo bala sa buong bulan?
3: Happy birthday to you. Happy
2: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
4: Kanding?
2: Ay, birthday mo.
3: Ay, birthday mo? Congratulations! Gula ka na!
2: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance sa kabagdaog sang kanding.
4: What you are waiting for?
2: Ay, birthday mo!
4: You send us ang imong ngalan, address, kagang contact number. Ay, birthday mo?
3: Happy birthday to you.
4: Mga tita, kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw.
2: Ay, birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM.
1: Ang bot sa kandega may bangs.
2: Ang Idol Kong FM.
5: Number 1!
6: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM station of RMN.
7: The Philippines' best.
6: Sa Iloilo.
2: Sa Iloilo.
6: 95.1.
5: Hip after hip, IFM Philippines.
8: Member KBP.

0: sige.
1: Kapalipay sa imo.
0: Oo, layan na ngayon. Spam daw mga buang ito.
2: Mga intay, mga nini, alert na to sa ay.
3: 95.1 Number 1
4: Ang bot sa kandeng may bangs.

She brushes the curls

every word that you say. You might not always see my love.

0: Kalma lang, Abansita.
1: 95.1 Number
2: 1 Ang bot sa kandinga may bangs.
3: Mga idol, birthday mo pala sa buong bulan?
4: Happy birthday to you. Happy
3: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
0: Kanding?
3: Ay, birthday mo.
4: Ay, birthday mo? Congratulations! Gula ka na!
3: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance sa kabagdaog sang kanding.
0: What you are waiting for?
3: Ay, birthday mo!
0: You send us ang imong ngalan, address, kagang contact number! Ay, birthday mo?
4: Happy birthday to you!
0: Pamati na! Kagmagdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw!
3: Ay, birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM!
2: Ang bot sa kanding may bangs!
3: Ang Idol Kong FM!

0: This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. At ipanon ang mata sa bulig sang Optin. Kita un gid ang kayuhan.
1: IFM 95.1 IFM.
2: Ang
1: Idol King FM, the consistent number one music station sa Iloilo. Good morning, Idol! Mayong aga, Pilipinas! Mayong aga, Western Visayas! Sa 180 ka mga barangayan, 42 ka mga kabanuhanan, 7 ka distrito sa siyudad sa Iloilo, 1 ka component city ang Pasig City, isa ka mayad-ayad-ayad nga aga sa inyong tanan mga idol. Ano kita sa Lunes, no? Mayo 4, 2026. Happy birthday! Sana nag-celebrate sila mga kadlawan sa bunga do. Happy, happy birthday, idol!
2: Tay, wala agad to da.
1: Morning, idol! Oh, wala ka pa kapula, isbalayin nyo, no? Ambal ko gini. Sabi ka na puli idol sa Savannah. Savannah sang iban. Well, good morning sa talang yung mga kapehan. Nga aga pa nagtimpla sang mainit-init niya kape. Salamat idol. Wala gito da. Gan sa mga nagatutok sa aton na sa 24 hours convenience store. Bago kagabi nag-agay ko da sa may tubang sang Western Visayas. Bila sa may Eugene, no? Sa may milk tea handler. Bakit tunog-tunog ang IFM? Salamat, idol, ha? Bantayan, mainit-init ng balitang lokal. Balitang national. Nagkaroon na 5, idol. I-check na ito, ha? Nga, ginaulan kita, mga idol. Para naman sa ito nga, ay wow balita!
0: Wow balita!
1: Ano yung nakalap ko, idol, nga isa ka birthday boy? Ha? Birthday boy, idol? Ginpang tiro ang mga abyan nga nagpalhit sang cake sang inawong sa iyang birthday party, idol. Laban-laban na naimpito. Ano yan ang rason, idol, ng ginpang tiro niya, idol? Alas 4 just na. Good morning, idol! Ay, bango na!

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This song is brought to you by Nescafe Classic.
2: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural. Pinakamanamit nga black coffee.
3: I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I- Iloilo. Good morning, Idol! Alas 4:20 na ari natin balitang lokal.
4: IFM News Lokal.
3: Panibago nga ride hailing platform nga obra sang mga Ilonggo, Igalon, Shar sa Iloilo City, Subo, Adlaw, Mayo, Mayo 4 mga Idol. Gutok na ta din! Anyway, good job ba sa mga nag-launch ni no? Nga mag-launch sa Subo, Adlaw, Idol, no? O kabay pang maservisyohan Mayo ha? Ang mga Ilonggo Idol, especially kung mga sila sa ang Sincilio. Kita mo na perme, no? Kung taxi ka, bilog kwarta mo, ay wala ko Sincilio, sir. Hindi, ano makuya, makamisin nyo, mag-keep that change, sambal. Basketball game sa New Lucena, Iloilo, nagresulta sa kinagamo, Idol. Kapitan na ginaligar nga nagpaputok sa niya armas luthang. Kap may lisensya na kap. Wala kisa sa galing ko mag-basketball kay kung mag-basket, basket, lambla, lambla, tapong ulay. No, nauso na niya subong, no, permi na lang niya, no? Hindi pwede mag-ampang, mag-ampang lang. Lalablatan dugan ay oh, habuyan na lang wala ay kitinda guys, especially yung mga fans bela idol no lalabla intran na isa hampang bla. Payag nasunog sa barangay Sambagharo mga idol sa piyakabahin tindero dakop sa drug by bust operation sa city proper. May isa sideline gamay. Kaga di po sa hero nga jeep nakabunggo sa Changi sa Lapos Norte kahapon sang gabi mga idol. Miss Iloilo organization nagapangayo sa pasaylo kanday Joe Rubio amo ni siya ang naghimo sang supposedly gown no. Sa Francis Chi sa issue sa evening gown ni Zesta Shalom Espinosa sa Miss Universe 2026 kahapon na idol. Duwa ka lalaki na nagamurtong siglo na capture ang pagliso sa CCTV sa gwa sa Arevalo. Pag-iya nagkapating at puyo sila kawatan mga idol. Subong nga panahon idol. Hindi ka ganyan magatagkumpiyansa idol. Especially kung magbilin ka sa balay mo. Ilak ang dapat ilak. Pamilya ni Frank Ruiz Barbasa idol. Wala nagapati nga ginutas sini ang iya kabuhi, wala sang senyales ang depresyon suno sa ilang family friend. Pero in behalf of sa mundo sa IFM Iloilo no, nagahatag kami sang simpatiya kag of course do condolence sa pamilya no. Ang ginabilin ni Frank Ruiz Barbasa mga idol. Sa piyak nga bahin Pavia Municipal Police Station idol. Padayon ng maidid nga investigasyon sa bangkay nga nasunog sa itong Abril 29 mga idol. Kag libre nga ice cream no sa sorbetes di Pavia gindugukan sa mga pumuluyo. Asan na all may libre nga ice cream. Dump truck nga kargado sang balas idol alin sa illegal quarry na dakpan sa Kabatuan. Kag masobra 4 mil ka mga drivers kag operators sa Western Visayas nakabaton sang fuel cash subsidies at nagpadayon nga payout sang LTFRB6. Kag sa piyak nga bahin wing van ginsungay ang vertical clearance sang buhang flyover mga idol. Ate timing git. Kagabi pag gikoto ba ano ni man ba ko balabag niyang wing van ha. May sungay kaya at lukdoy na galang vertical clearance. Ay paldo na naman ni idol. Pila ka dito last time yung bayad ha? 100 mil mila ka. O, bakton ko. O, pangayaw ang driver sa wing van, no? Alas 4.25 na ining 95.1 IFM. Ang Idol Kung FM, the consistent number one music station sa Iloilo, kapod nyo. Idol! Diyan lamang Idol. Ay, bang na!
5: Very approachable yung sila.
6: Dili ko nakatuon sa expression.
5: For me lang sadya, kadlaw lang akadlaw.
6: That's all, folks.
5: Sa ISM
4: 95.1
7: Number 1 ISM.
8: Ang bot sa kandinga may bangs.
9: Password!
10: Kanding, kanding. IFM, IFM, IFM. Kanding, kanding.

0: That song was brought to you by Stress Dabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-FM.
2: Ang po at sa Kandeng may bangs.
1: Ang Idol Kong FM, the consistent number one music station sa Iloilo. Good morning, Idol! Alas 4:40 na arin ng atong Britang National.
3: IFM News National.
1: National full government response, Idol. Sa albay tungod sa asphalt ginmando ni President Ferdinand Marcos Jr. Kaperdihan sa mga maunguma sa mga pananom sa Camarig Albay apektado sa asphalt halin sa Bulkan Mayon. Pagsulod sa 6 km permanent danger zone sa Bulkan Mayon, ginadumilian sa Department of Tourism. Kagabalit ang petrolyo, Idol.
3: IFM News. Presyo petrolyo.
1: Masaka, gidsa. Hambal ko gidaw. Sa diesel, Idol, magkasaka ang presyo sa gatong piso tub-tub 2 pesos kada litro. At least medyo naba-naba na subong. Natag-20, bla. Kagagasolina, Idol. 2 pesos tub-tub 3 per litro, mga idol. Sa kerosene, wala pa sa announcement, ha? Sa piyak na bahin, Jing Sonsa na magapyan sa suno sa NBI. Department of Agriculture iga-stabilize ang presyo sang palay sa bilog nga pungsod, mga idol. Dapat man na mga farm gate nga presyo sang mga pesticide yun, no? Mga fertilizer. Idol, yung ilaw ko na ba man may pwede? Kaya mahal, lagay ko nun sang mga fertilizer according sa ito nga mga maunguma. Hindi man ta maunguma, pero bulubat, siyag man ta.

0: bau. Salat sa lawar, yor ako kung di ka managot. Sa pinakabahin, Erice or Representative Edgar Erice, hindi mag-intra sa botohay sa impeachment batok kay VP Sara. Alright, yung man idol. Masobra 7,000 ka mga pulis gin-deploy para sa ASEAN Summit 2026 sa Cebu, mga idol. Saan? Ano siya? Mayo 7 kag 8, mga idol. 70% sa repatriated ng OFWs gikan sa Middle East luya gihapon mag-obra sa abroad according sa OWA. Well, salamang balko. Just in case, idol, no, kung medyo alanganin na gitang lugar, no, ito sige, depende man na sa imo, idol. Kag-uman, no, mas dako ang nga kitaon mo kung natuka sa abroad. Police ginkakasa sa serbisyo bangod sang grave misconduct sa kakamatayon sang anay asawa kag anak, mga idol. Ay salamat nagwa na gid man. No, nunduman nito ang ginpatay ang iyang asawa kag bata. No, wala gid sang remorse sa tsura, no. Office of the President ginaprobahan ang rescheduled trips ni VP Sara sininga Mayo, mga idol. Alas 4:43. Oy, happy happy fiesta galing, no, sa Pavia Iloilo. Happy happy fiesta, mga idol, no. Laban-laban ng iba na raw naga last minute shopping pa sa subong sa may merkado. Oh, mga kulang na nga mga ingredients, no, mga soy sauce, mga asin, kag mga pasas, patatas, sibuyas, ahos, kamatis at luya at marami pang iba. Dubai Kubo. Idol Sarge, salamat kin sa pag-imbitara. Sige. Mayo lawas, oh. Da, madalala ko din plastic. Ate ka na. Alas 4:44 na. Ini ang 95.1 Naya FM.
1: Ang bot sa kandiga,
0: ang Idol Kung FM, the consistent number one music station sa Iloilo. Kapun nyo, Idol Jan Lemon. Idol ay bango na.